0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ngayong unang linggo ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang Filipino Elderly Week. Panahon ito para bigyang pugay ang ating mga lolo at lola, ang haligi ng ating pamilya at lipunan, na patuloy na nagpapakita ng lakas, tatag at walang hanggang pagmamahal. Layunin ng Filipino Elderly Week na ipagbunyi ang kanilang mahalagang papel sa ating komunidad at ipaalala sa lahat na kahit anong edad, maaari pa rin isabuhay ang healthy habits para manatiling masigla, malusog at masaya. Sa ating mga lolo at lola, maraming salamat sa inyong sakripisyo, inspirasyon at gabay. At sa bawat pamilya, sama-sama tayong maghatid ng respeto, pagmamahal at suporta para sa ating mga nakatatanda. Happy Filipino Elderly Week, mga mahal naming lolo at lola.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating. Ding ding dam dam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. What's going on?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Radio. We hope you've enjoyed this journey through sound.

0: Radyo Magbating.
1: Last week of October is Food Safety Awareness Week. Layunin nito na ituro ang kahalagaan ng tamang food preparation at food storage para mapanatiling ligtas at masustansya ang ating kinakain. Simple lang ang mga hakbang. Palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos sumawak ng pagkain. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain para maiwasan ang kontaminasyon. At siguraduhin maayos ang pagluluto ng pagkain upang mapuksa ang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Tandaan, ang malinis, ligtas at masustansyang pagkain ay pundasyon ng isang malusog na katawan at masiglang pamumuhay. Food safety makes us healthy.
2: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, taklit, balita.
4: Kabagding kabukada, mayong buntag kaninyong tanan anian ang BBC Daklit Balita alas 9. Atod ka nato sa Gilyas Office of Life. Nakumpiska ang ibanawa ng 3 ka kilo ng itohang shabu gikan sa usa ka individual sa Barangay Mercedes ng Buanga City kagahapon sa hapon. October 7, 2025. Dayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang identifikasyon sa dadak ng dugang detalya sa operasyon. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 9. Ako sa Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Ang salamat umayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
5: Sama-sama nating ipagdiwang ang Global Handwashing Day ngayong ika-15 ng Oktubre. Isang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan na ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay. Ugaling maghugas ng kamay bago humawak o maghanda ng pagkain, matapos gumamit ng banyo at sa lahat ng pagkakataon na madudumihan ang inyong mga kamay. Huwag kalimutan ang wash out cloth, gumamit ng malinis na tubig at sabon para siguradong ligtas ang mikrobyo. Be clean, live sustainably. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check. Tarpaulin o stickers, check. T-shirt printing para sa events, uniform, check. Plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
2: Radio Bongo Ding Ding Ding.

0: pinagpaminaw ka mo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ, 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsibya, nindakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Radyo
1: Pagpili. Oras, alas 9:30.
0: Radyo Pagpili.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsan. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pati nahihayang naglawas. Maglapag yun ko atang mga guloy yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Ang second week ng Oktubre ay Health Education Week o Linggo ng Edukasyong Pangkalusugan. Ito ay selebrasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan ng bawat isa tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ang edukasyong pangkalusugan ay kombinasyon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto na tumutulong sa mga tao at komunidad na paunlarin ang kanilang kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon, kundi pati na rin sa paghubog ng tamang kilos at ugali para sa mas malusog na pamumuhay. Kaya tandaan, alagaan ang iyong sarili at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng inyong healthy lifestyle.
8: Radyo Bagpaping!

0: Radyo Bonbon.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Are you planning
2: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radyo Bagot!
2: Just good music, Magic Mojo.
3: This is how we say.

0: pagpaminaw ka mo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya, nindakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Radyo
1: Pagpili. Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Pagpili.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC, daklit-daklit, balita-balita.
5: Kabag digibalkada, aniya ng BBC Daklat Balita alas 10. Luwas nag-earlift ang unang batch nga si Quinta ka mga foreign nationals o usak ka Filipina gikan sa Pagadesal Airport padulong sa Villamor Air Base sa Pasay City kagahapon. Ang operasyon gisuportaran sa 1st Infantry Tabak Division na pinagi sa Joint Task Group Exxon ubos sa Joint Task Force Zambalan nga naghataw og security og transport assistance alang sa luwas nga pagbalhin sa mga foreign nationals. Kaban sa maong pagbiyahe ang mga personnel sa Bureau of Immigration og National Bureau of Investigation. Kahinumduman nga nasangpit ng mga foreign nationals ang narescued sa mga otoridad human nga nagtrabaho sa giingong illegal pug operation sa Zamboanga, Cebu, Gaya. BBC Daklit Balita, alas 10. Bagting di si Sheriff Florence Afima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita
6: Radyo Bagpaping.

0: Radyo Magbating.
1: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa atensyon, pag-control sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madaling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, paaralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD.
2: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radyo Magbating.

0: Oras, alas 10 y media.
1: Radio.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio.

0: Rádio Bagbag Pim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Oras, alas 11.
3: Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Balitang.
5: Maayong buntag, Gabagting o Gabagadas. Ano yan ang Daklit Balita, alas 11. Nagmalampuson ang ipahigayon sa DOJ Parole and Probation Administration Region 9 nga Post-Conference Leadership Oasis 2026. Ubos sa pagpanguna ni Regional Head Amitis Butyong, diin na 29 kaempleyado ang misalmod sa kalihukan nga nagtumong sa wellness, learning, fellowship o pagpalig-on sa panag-iusa. Gilibot sa mga partisipante ang nagkalain-laing tourist destination sa Serio Osmeña, Pinyan, Dapitan o Dipolog City nga nagpalig-on sa teamwork o panag-iusa. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita, alas 11, kinisubagting 28, Kimberly Namuaga. Maing buntag, ganatong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
3: Radyo Bagting.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Bad-Bad Ting.
1: Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adenico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adenico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adenico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid to roon eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, patin sa iyahang lawa. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
1: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, Radio. Radio. Radio.

0: Oras, alas 11:30.
1: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw na una. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
2: Yo! Hudyaka sa kahanginan na usab mga kahudyaka. I welcome na usab sa itong programa, ha? Naan na po si Lady Antonia magsaba-saba sa inyo mga takna. Sa inyo mga gipang takang. Sa inyo hang mga unsay gipang buhat diya karon. Magsaba-saba na po ng hudyaka sa kahanginan. Ubanin na po ko ninyo mga kahudyaka ha, sa usa ka oras og tunga nga programa. Sa itong mga kaubanan diya karon nga naghikay na sa ilahang panudaan. Kamulo nagdigamo mga kaudyaka, shoutout diya ka natong tanan. Shoutout po sa tanan natong mga kaigsuunan diha itong mga kahanginon nga kamulo naglanog-lanog sila mga radio. Kumusta mo diyang tanan mga kaudyaka? Labi na gitong mga kamulo na og pauli sila tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ang uban kay papaingon pa silahang mga tagsa-tagsa ka mga dinasyon. Destinasyon di ay, dinasyon naman. Ang uban po mga kaudyaka kay kamulo pa ng huyab, kay mupay pagmata. Ang uban po mga kaudyaka kay murag ayha pa gyud mga kaudyaka nga kuan. O ayha pa nakadungog aning ato ang programang Hudyakas Kahangina. Sa ato mga chikiting. Nga grabe na gyud ang taong keki ay bisan wa pa gyud nagsugod atong sonata. Grabe naman ni oy. Wa pa gyud nagsugod atong sonata, nagkiay naman gihimo na mag dance music atong yawiyaw. Siyempre po, sa tuang mga nagamit sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, shoutout niya kaninyo. Pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero mga ka-udyaka. Di ko man ihikaw sa inyo ha. Bahalag usara ni ka-numero. Daghan kay mo diha nga mo. Motek. Pwede kaninyo Di ninyo mapanganlan. Okay, mura siguro maulaw siguro ikaulaw siguro ninyo ngalan sa inyong ginikanan no kay di man ginyo kung i-greet ninyo ang mas unahon pa man ninyo nagtungko og nag nagsulirap ang mata kay sa i-greet ang ngalan. Ginalang oy. Oy, padangat ninyo inyuhang pa kuan mga kaudyaka, inyong pa joke time og pa kanang pa shout out o paudyaka. Naman tayo numero mga kaudyaka. E-text ninyo ang 0997-765-9923. Mauna nga to ang numero sa Hudyakas Kahanginan mga kaudyaka. Naman po yung numero sa Nature's Gift Marketing Corporation sa katong gusto bitaw mga kaudyaka nga direct na yun nga maka-text. Pwede na po i-text ninyo ang 0917-177-4360. Muna ang monitor sa Nature's muna ang numero sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ay panihapon, pamahaw, paniudto, pangapi, pangisna, kung unsa pa inyuhang padiha mga kaudyaka. Panohot, pamaol, pasakit. Kung unsa man ang panga inyong naagian karon ay mo kabalaka kay naa mo abag sa ato ang panginang lanon ang mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Shoutout sa itong mga lulog lula ha nga ilan gyud ang taong itanday ang mga radyo mga kaudyaka. De gyud ang taon mo undag de makadungog og plaster. Sige, para ni sa inyo, cha-cha sa amo, mabalik na po, Lady Antonia.

0: Wana, nakatulog nang ni sayaw. Ay, shoutout din sa ato ang mga kachikiting diya, mga kaudyaka. Haabi ninyo ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mao ang Nature's Gift Vision Pro kaya Sira for Kids. Balik ko na ako nga Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc para sa dugang nutrisyon og pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naa diha sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Pwede magid kaayo ninyo nga i-avail na siya. Pangutaan na lang mo diha sa mga parmasya. Nindot kaayo, labi na gid sa mga ginikanan nga nagproblema sa ilang mga anak. Ilimitahin po na ninyo ang pagpagamit sa ilaw gadget. Nag-inay time, mga kaudyaka, na time frame, pero di po permi ba? Okay, para rin manakit na ilang mga mata. Na yung mga mata, magod sa mga bata, mga kaudyaka nga tungkol sa environment. Dagan maklasiklasis mga problema sa mata sa mga bata. Posibleng tungod na sa iyahabit ang lifestyle, mga kaudyaka, ang ipatuyangan na po natong cellphone o mga gadget, tablet, computer, guban pa. Kung iyon ana, mga kaudyaka, ayaw gid mo kalimot sa pagatiman sa ilang mga mata. Wala ipagamit sa Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids. Available sa mga butika. Shoutout ay kaninyo, labi na gyud Antonia, nagamit, nakatry na gyud mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Sama sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, lamig yung lasa, Antonia. Nindot pagid kay ako ang pagkatulog. Unya, tinuod gyud nga kung mamahaw ta Antonia, o watay pamahaw, nindot, di gita daling gutomon. Uy, tinood na! Kaya kanibitang Nature's Gift to Purple Corn Coffee nga naa sa Nature's Gift Marketing Corporation. O kwan, siya mura bitaw siya alternative nga mura pampamahaw na nimo ba? Pwede ikapulis imong pagpamahaw, pero dili pwede ikapulis imong banak. Depende nimo. Mukhaon ramang katig pamahaw bisang wa imong banat eh. Okay ramang kaha. Bitaw kani bitawng Nature's Gift Purple Corn Coffee. Taas magug kani siyag antioxidants. Oh, the best kani para sa inyo ha, labi na tong mga busy kaayo sa sayong kabuntagon. Ang uban kay di na ganag pamahaw sa mga balita karon. Kana bitawng mura bitaw grabing mga balita karon kung imong isgutan ang didto sa unsa may taas man atong itawag ba, taas nasod ba? Dito sa kauluhan. Ba? Purang kung stress na kay ka, pangapisa, gamit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Unya, kung tanaw po taog basketball, murag yapong tagma. Pilde po taaning galakag-lakag sa datong team, ba? Sabayan na to, og kape. O, nabadsat ka kay bate kay imong kape. Sama ni nga kape, ay! Sama ni nga, mupay pait atong kinabuhi, perte pa ning pait ang kape. Sige na laman taog. Dagdog-dog-dog o kasing-kasing ane. Di, pataka ginawa ane nga kape. Problemado pata. Murag atong pananlaw sa mga tao. Murag mag atong ipangutangan. Kulba-kulbaan man ta. Gapalpitate pag yan. Nailisi na inyong kape, mga kaudyaka. Uy, ganun ako maning i-mention sa inyo para makabalo mo. Nga naatay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Protektado imong lawas. Kape pa lang ka na. Pero grabe na ang gibuhat sa imong kalawasan. Giprotektahan, gisuportahan na imong kasing-kasing atay, kidney, nerves. O niya, di pa siya ordinaryong kape kay napagin siya mangustin nga natural anti-inflammatory. Kung na magaling hubag sa imong lawas, di, yun na mo dayo ka hubag. Bahalag, ikaw na lang nagpabiling hubag! Laliman mo, anay nana, na nga grabe na nga kape ng Nature's Gift Purple Corn Coffee. Tagpila din, Antonia, be. Mapalit na lang mi ana, be. Sige, raman kang endorse, ana. Ay, salamat, ha? Pasalamat ko kay para raman po na si imong kaayuhan. Mura kong imong asawa ba, nga gayaw-yaw, pero may para si imong kaayuhan. Di ba, kita mga asawa, sige, raman tagyaw-yaw. O siya, baka nga, para man si imong kaayuhan akong gayaw-yaw. Hilam niya, para si kaayuhan. Kaayuhan o kagubaan sa kong dalunggan. Ba? Tagpila, 35 persasye. Asa mapalit? Sa tag nagkadayang mga parmasya nga nasa inyong lugar. O, inana na siya, siya rin. Suporta pagkita sa imong gut health. Oh, regular bowel movement. Oh, asa man ka ana. Oy, dagan be kay problemado kan makakulon cancer bening mga tawo mga kadyaka nga dili mag tonong sa pagbawas. Kuso kay mukaon unya tag-usa ka bulan ayak mo bawas, daun sa day ka. Charlene Agang-ang, Dias Nubataan, shout out Dolfo Balmadres. Ingon man ni hawak mo ang beach. Ah, grabe ngalan niya sa FB, oh. Hawak mo ang beach. Watching live in Karkar City, Cebu. Dagan siguro sa kenan niya sa Karkar ba? Request kog song Macarena. One makato, makati ka Macarena. Cherry cherry lady, ay Macarena. And yeah, syempre po, aside sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, naa po tayo produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, kaning gitawag nga Nerve Flex Capsule. Para asa man eh, para ni mo na makakayugat. Nakayugat, wala.
1: Kakalo.
0: Mubati ka kahawis sa imulawas usahay, dili. Mubati pa minho, dili. Laga kadunggan, lagi na ako yung tingog, bisanara mo. Kakadungga lagi na ko inyo ang tubag bisan ara mo diha. Otro gani ha. Kapag haway mong lawas dili. Oh. Usahay ga kakabantayan imo nga gaungot ang imong parte sa imong mga kabukogan. Oh, hala. Hala matingala ko madunggan lagi na ko inyong tingog diha nagtubag mo. Lingo-lingo pagyud ka diha oh nanyang smile. Kung kanay mong gabation fog nerve flex capsule. Oh, dili nato kanang kinahanglan nga mag huna-una pag unsay gamiton para sa imong discomfort, dili komportable nga mga kasakit nga imong kabatyagan. Ano magantos man ta mga kardiyaka ba? O moingon ta mga usay mga kardiyaka ba nga hoy naunsa ni nga antos man ko nga na, pwede man ni nako tambalan. Tinuod, kanong antoson man imong kasakit, galamian kas kasakit di ay. Ang uban, di pag yun mutugan kung nasa lagi bate, okay rag feelings, gugma, kay murag maula man po nato itugan tanan. Ano? Pero kung nagay kay gibates pang lawas, itugan, muingon maguna usahay ang labi nag mga ginikanan nato. May unig, ah, dinalan ako itugan, no, kay. Dinalan ako itugan, no, kay. Maproblemahan ra sila. Tinood yun na, dagan mga tao, mga kaudyaka, nga di nalang itugan nilang gibate, mga kaudyaka, nga mga kasakit, tungod kay dili na siya gusto nga bago pa sa siyang pamilya. Kung sa pa imong buhaton. O kung di na imong itugan, paniguro nga maulian ka. O kay masamot nga masakitan ng imong pamilya, kung di na imong tabangan imong kaugalingon nga maulian ka. Munang kung naamang galing kay murag na ikapanusok dias imong pamanit nga wa mananghed. Okay lang katong motosok kung yan nananghed. Ah! Masa ko na nga to sa bitaw mga kaudyaka gamit mo sa Nerveflex capsule na siya vitamin B1, B6, B12 makatabang sa pagprotektor pamintin sa mga kahimsog sa paglihok sa mga ugat para normal ang imong adlaw komportable ka ana ra maguna mga kaudyaka kinsa bagoy ganahan nga dili komportable matag adlaw siyang kinabuhi. Dapat komportable ka, oy, deserve na nimo na dapat komportable kas imong kahimtang karon. O pa iwa tay kwarta, di pa kita komportable sa tong lawas. Alain God. Mag-joke sa ta mga kardiyaka, kay nanubra na ni akong yaw-yaw. Soko na po ning uban. Shoutout dya kanimo, Antonia. Shoutout dya Susami City. Miano, family extanan, mga Miano. Greetings from Rebecca Miano. Maanas, Medina, Misamis Oriental. Shoutout dya kaninyo, ha. Shoutout dya sa may pangamugan, Butuan City, kang Jodet Kandinga. Kantiga, di ay, sorry. Ngayon mo na magkanding, no? Jolta! Nakono si Juan, ang reporter o ang kabaw. Hingon in town's reporter. Ay, kuya! Mangutan na lang may gamay, kuya. Kabahin si imong kabaw nga nag-viral.
2: Unsa reporter? Sige reporter, sure si reporter. Mangutan na lang ka reporter. I-plaster ng kamera niya reporter.
0: Ay, okay sir, salamat sir. Mangutan na lang mi sir, kani imong mga kabaw sir nga nag-viral gyud. Mangutan na lang ko, Kung asa ni mo sila ginapakaon?
2: Asa nga kabaw, anak? Ma'am, kanang puti o kanang ito, ma'am?
0: Ay, kanang puti, sir.
2: Ay, okay. Sa bukid, ma'am, sa bukid.
0: Kanang itom, sir. Asa din na nimo po di pakaon, sir. Duha raman sila puti og itom.
2: Sa bukid gyapon, ma'am.
1: Medyo niyamid ang reporter kay pareha ram dayos bukid.
0: Oh, sir. Nakita gid namo, sir, nga nag-viral gid ang imong mga kabaw kay grabe kit kay sila sikat karong panahon na, sir. Daghan mga netizens ang nangutana kung asa po ninyo sila gapangliguan.
2: Asa na, ma'am? Kanang puti, kanang black.
0: Kanang puti, sir. Ano ni mo gipaliguan?
2: Aw, sa kuan, ma'am. Dito sapa. Kanang makita ni mong sapa. Diya, ma'am.
0: Okay. Sa ato pa, sir. Kaysa sapa man ang puti, sir. Asa mo po nagapaliguan ni mong baka nga black, sir?
2: Pareha gyapon. Sa sapa gyapon, ma'am.
1: Lagot ng reporter kay pareha rag tubag.
0: Sir? Ay. O sige, sir. Last na lang yun, sir. Aman ninyo mag ipatulog imong mga kabaw, sir.
2: Ipatulog ako. Ay, sus, ma'am. Kung kabalo lang ka, ma'am, ahanin na ako ipatulog akong kabaw.
0: Asa man, sir?
2: Aning nga kabaw imong pasabot, ma'am, nga ahan ako ipatulog ka ng puti o ka ng black?
0: Kanang puti, sir.
2: Kanang puti, ma'am. Kana lagi, kanang puti. O, diha na ako sa ilalom sa dakong mangga gipatulog, ma'am.
0: Ay, maubas, sir. Ay, noon, sir. Igo, makay na siya. Daupi, sir, kaning isa ka baka, sir. Kanang black. Ama po na ninyo mo gipatulog.
2: Uban ra sila diya sa kuan, ma'am, punuan sa mangga.
0: Wala kayo klaro, sir?
2: Ganong nasugo, mangka, ma'am? Gitubag, tabitaw ka?
0: Sir? Ganong sige, mang... Iba pa mong pangutanon, sir, sa puti ba o sa... Black nga baka o niya, pareha naman na imong tubat?
2: Ma'am? Ana, mangun ni ma'am, oh? Ang puti, mangun nga baka, ma'am. Ako, mangun na, ma'am. Ay, ang kabaw, ako, mangun ang puti nga kabaw.
0: Ay, kakapoy. Kanang black kakabaw. Asa mo na ina? Kagisa mo din ang black kakabaw.
2: Ako ang yapon, ma'am.
0: Bahala ka niya, sir. Ay, klaro, sir. Wag yan.
1: Ay, puti nga kabaw. Sa una na ako'y ka-istorya Antonia. Karon mag-istorya rakog akura. Ana na lang imong buhaton. Sa una na kay istorya, pero karon ikaw na lang istorya. Balag ikaw ra sa mukaon kaon lang yung tarong, ha? Delikado, di ka mukaog tarong. Shout out! Aljan na mukaog ka, shout out di kini mo ingon man ni Jerrel Di Guzman. Gimingaw, nagigos imong tingog, Antonia. Wala na nagparadyo among silingan. Muragwa na yun, ganahi siguro sa kuha na inyong silingan, di ha? Ningon bitaw ko sa inyo nga ay kaya ninyo pakusgin na inyong mga radyo kay nagi mga tao nga dili mo uyon sa akong tingog. Lisod man kaayo na. Di man ingon, di man pasabot mga kaudyaka kung ginindota ganahan mo paminaw sa akong programa ang inyong silingan o imong kaila ganahan pod.
0: You cannot please everybody. So please. Don't please everybody.
1: Ay, nabutay kitawag mga kadyaka, ha? Memo Smart Capsule. Kanig yung Memo Smart Capsule, ganahan yung kay Koog. Kuan ani mga kadyaka, kanang promote. Pang bright, magudni. Ganahan yung kay Koog promote aning Memo Smart Capsule. Pang wa, magunis kalimot. O bitaw nang ingon ko kung nakay negosyo palinding apili og Memo Smart Capsule, ipaabil og Memo Smart Capsule na inyohang mga gapang utang ninyo para makaremember gyud. Para makaremember megits mga kautangan. Kaning Memo Smart Capsule usay magud mga kaudyaka tungod bitaw kay stress kay ta. Unya, hago kaita kanang usahay mga kaudyaka nga tuwang utok di kay mo pangsyon. Unya, wasa tay gamit mga kaudyaka nga pang busok sa tong utok. Unya, pang kuan. Napa may gamit mga kaudyaka para makuan? Kana bitang ma-healthy ang atong utok? O asay bit, tanaw ron nato bigon sa mga pagkaon mga kaudyaka maka-healthy sa utok. Ang murag ang money ba? Food good for the brain. O tanaw gyud nato ha. For our brain. For brain. Una diri oh makita nato bi unsa ning pagkaon. O lagi ay itlog. Sakto gyud kay toy imong pagmaintainer og itlog ante maka-bright day ante. Oh, sa kuan dayon ante, sabayan din imong Memo Smart Capsule. Pag Memo Smart Capsule mo mga kaigalaan, kay kaning Memo Smart Capsule, dili maguni basta-basta yang mga ingredients mga kaudyaka. Labi ni siya'y guto cola. Tabalo mo sa nang guto cola, dili ka mo adto dito sa cola, di kay guto cola. Musuportan is blood circulation, padulong si mong utok. Oh, blood circulation kay nabi, kaya po yung blood sa itong utok, lisod pod. Makatabang sa itong memory retention. Unya, napagod siya bakopa, moneri, herbal extract para sa learning o focus. Oh, kanyang Memo Smart Syrup, mga kaudyaka, ha? Oh, kaya itong mga anak, usay di kasunod sa ito, ha? Kung sa may itong gusto, lahi yung tumanon.
3: Hello.
1: Kung natay i-instruct, di niya masabtan. Natay itodlo, limtan largo. Oh, ang Memo Smart Syrup kay brain supplement para sa mga bata makatabang sa pagkaligon sa memorias, konsentrasyon. Oh, the best kay ni para sa ilaha, para sa ilang performance sa inyong panimalay. O sa ilang pag-eskwela, mga kaudyaka, nindot kaayo para bright o uptake ang ilang mga future. Bright ang future, uptake ang una-una, bright ang panguna-una, uptake ang future. Asa mapalit, Antonia, nalap ko'y gitanaw din rin, nalap ko'y nangutana, mga kaudyaka. Okay, Ragyo, daman yung lugar. Oh, ang ilang lugar, diya ko nos Butuan. Oh, Nadia's Butuan City, mapalit ang ato ang mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation diya sa Maycaraga Pharmacy. CNC Pharmacy, Yani Pharmacy, Freeman Pharmacy, Health Savers Butuan. Yung naman diya sa may 3A sa Pharmacy, og MMJ Pharmacy, iCure Pharmacy. Uy, ubay-ubay man din ni Dires Butuan, mga kaudyaka, oh. Basta kung na-mention ko na, muna yung pangitaon ng mga parmasya. Ay, magkalimot, dapat ay Verticure Capsules, mga kuwan diyan, mga kaudyaka. Dali na malipong, mga kaudyaka. Halos taga-adlaw na lang kakabatian. Gamit mo, gitawag nga Verticure Capsule, mga kaudyaka. Ha, kay pangwala yun sa sintoma sa vertigo. Kanang halos gakalipong ka, unya di balanse ang imuhang panlawas. Ang imong pagbalance, paglakaw ni mo, mga kaudyaka, gatakilid ka. Oh, kana bitang murag nagtuyok imong pananaw og palibot. Oh. Di pa tuyok-tuyok pa kasi imong hinigugma, gatuyok pa imong pananaw. Naunsaon na lang akong silingan, dili sila maminaw sa imong programa, Lady Antonia. Ako ra intay maminaw. Akong pakusgan akong radyo, hilom lagi sila. Kay mo palag bunog. Hoy nganong ay nagawaya, ay lagi pugsan na inyong silingan kung maminaw sa akong dili. Lay-lay man taog taste. Request kog awit ma'am telepon. Salamat Timoy Dis Macris Dapitan.
3: Nakakalo.
1: I wanna wanna telephone. Oh ho ho. But you're never home. Oh ho ho. Oh no, this that's love affair. Oh ho ho. Kaning Verticure Capsule mga kaudyaka tagpila man eh. O, tag 18 pesos per capsule, mga kaudyaka. Shout out, diyan kanimo, Antonia. Oh, shout out, the Jensky and Dao, ingon man ni Aira ni Dumangwang. Siyang mga silingan, yabag, ugmukanta, ug karaoke. Malipay ka para muulan diyan sa inyo. Ayaw na po ganyan mga silingan, mga kaudyaka, nga mukanta, yabag. May nalang muulan diyan sa inyo. Oy, maluoy po mo sa mga rice terraces. Susan Perez Dumalina, sa Buang Adal Sur. Barangay Bibilik. Ramsdi Kasipong, shoutout dyan kaninyo. Ay sa kanay nag-request og Macarena, mubalik ras Lady Antonia.
4: Macarena, que tu cuerpo pa darle alegría y cosa buena. Dale

0: Rádio Barbarim.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usap man mong kasinatian na katong wala pa gamit sa itong kape.
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pagin mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
2: Ha, bukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Gani.
2: Sundan.
3: O. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyot
2: ko. Saka ka sa bukid, ikaw ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't kong hayahay.
2: Ah, pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
3: Makakat ka to, ah.
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulo yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po, eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
2: Hindi pa kanalim mo na
3: yun? Siyon.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Tuloy mo idad?
3: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
1: Usa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Elvira sa Piliran. Dati tumawag ako sa

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Ngayong second week of October, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week, isang paalala para sa lahat ng ating kalusugang pangkaisipan ay kasing halaga ng ating kalusugang pisikal. Sa paaralan man o sa trabaho, mahalagang suportahan at hikayatin ang isa't isa na maglaan ng oras para sa sarili. Matutong magpahinga, makinig sa iyong damdamin at kumonsulta kung kinakailangan. Tandaan, ang pag-aalaga sa ating isipan ay hindi tanda ng kahinaan kundi simbolo ng lakas at pagmamahal sa sarili. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging produktibo, mas masaya at mas handa tayong tumulong sa iba. Kaya't gawin nating normal ang usapan tungkol sa mental health at sama-sama nating buwagin ang stigma na nakapaligid dito. Remember, taking care of our mind is just important as taking care of our body.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Second week of October is National Myopia Consciousness Week. Mga mommies at daddies at mga kabataan, alam ba ninyo kung ano ang myopia o malabong paningin sa malayo? Ang myopia ay isang kondisyon kung saan malinaw ang nakikita sa malapitan pero malabo ang mga bagay na malayo. Maaari itong makaapekto sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na gawain. Kaya mahalagang alagaan ang ating mga mata. Iwasang matagal na nakatutok sa cellphone, tablet o computer. Maglaan din ang oras para sa paglalaro o paglabas sa lugar na may sapat na liwanag at magpahinga ang mga mata sa pagitan ng paggamit ng mga gadgets. Kung napapansin na malabo ang paningin, madalas na paglapit sa TV o libro o pagkirot at pagod ng mga mata, magpakonsulta sa eye care professional para sa tamang pagsusuri. Alagaan ang ating mga mata. Malinaw na paningin, mas magandang kinabukasan.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Rádio Barbarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdi kabalkada, yan ang BBC Daklit Balita alauna. Magpahigayon o gasensya sa Panarbaho Job Fair karong adlaw nga Sabado, ang Public Employment Service Office kun Peso na sayran nga gikan sa lawas sa hapon ngadto na sa lasyete sa gabii, ipahigayon ang sangpit nga Job Fair sa may atrium upper ground floor sa Robinson's Pagadian. Gilauman nga dunay daghang mga employers nga mosalmot aron maghatag og mga trabaho, local man o overseas. Hinungdan nga ginasig ang mga job seekers ilabi na katumang ang bag-o nga graduate nga pahimuslan among kahigayunan. Ay baluan nga ang local government unit of Pagadian na kanunay nga magpahigayon og jobs fair matagapit sa just sa bulan na. BBC Daklit Balita alauna, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
8: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gisiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
9: O ingon ana paragis bila-bila.
8: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
9: Bila edad din mo ron, ma'am?
8: Ako 55 na.
7: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita.
1: pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Bagbag. Ting, ting.

0: Radyo Magbating.
1: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang, pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby.
2: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-apil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kaoban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero uso, totoki lang di ba dagaton ka? Kining atong programa ang Tudling sa Mga Garay, hatulgan ninyo sa Haplas Kaway Kaparihas, ang Huwander Herbal Oil, hatulgan ninyo sa Huwander Animal Vita, hatulgan ninyo sa Huwander Banaba Plus, Vitron Drops, Vitron Syrup o Vitron Tablet. Kompleto ni. Inanapa tay Huwander Herbal Coffee. Dayo na apagid tay Huwander Vitamin C. Napa tay Huwander Cardio Care. Napa tay Huwander Himu Aid. Oh, di ba? Tinaghan ng mga naasa likod aning programang Tudling sa Mga Garay. Di ba basta-basta gini? Dita maglangan. Ato na imbalakan sa Tudling sa Mga Garay. Gisiksik ko lakip ang katapusang suok ning galamhan. Banan akong pamasin nga ikaw akong hikaplagan. Gipangita ako ikaw bisag diha sa panid sa akong paghanduraw. Panwa ko ikaw makita bisan sa katulugon nga miabaw. Gibuhian ko ang hataas nga panghupaw timaan sa kamingaw. Uban ang nagkadaiyang hagawhawng misakgaw sa akong kamingaw. Hot kong ang kusog nga bulog ning pagbati papatig babaw. Dalikyat gayod sa ganghaan, dinhining kaisipan nga puno sa kauhaw. May mga higayon kining galamhan ganuyon sa wanang sa paghandom. Yadto mga tipaka nga nahisuwat dito sa lapihan sa baybayon. Mga kaagi nga puno sa kasadya og tumang kamabulukon. Sanglit nagsaysay ni adto mga adlaw tang malipayon. Apan karon, gihugpaan na hinoon sa kangit-ngit ang atong kalikupan. Ang kaning dugos nga hilabihang katamis na himong apdo sa kapainan. Inanay nagunob sa gahom sa kalimot ang tigbayon sa mga saad. Sakalit ikaw nahanaw, wa nagyod mo patimaw, ambot asa ka na padpan. Karon igo na lamang ako sa paghanduraw sa matahom nga panid sa kagahapon. Bisag mga naikanay ang tumang kahapdos, pilit kong antuson og dawaton. Kaya mga tunob nagpabiling, nagluta sulod ning kahiladman. Dili mapapas, lagi ang tanan ay suwat naman.

0: Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Atod sa pinaka the best nga hapla sa buong mundo wa gi kaparehas. Wonder herbal oil ang uban moingon man nga parehas daw pero di na tinuod. Walay kaparehas ang Wonder herbal oil. Ngunit atong haplas nga walay kaparehas, epektibo kaayo. Ani atong haplas nga moy gi kuan gyud gi hugupan gyud sa kadaghanan. Kaning ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil mga pinalanggang tigpaminaw. Una katong wa pa ka suway aning mao nga haplas mas maayo gyud nga musuway pud mo kay aron nga makatry mo sa Wonder Herbal Oil. Ingon mo nga lahi gyud pud tinuod pud ingon ni Kuya Cards no. Paminawan in testimonya nagamit ni Wonder Herbal Oil.
2: Mia Presidias, taga Bugo. Nakasuway bitaw ko ang Wonder Herbal Oil.
3: Wonder Herbal Oil?
2: Oo. Oh, tinuod yun. Kay abini mo akong ulo. Dugan, bitang siglabad-labad yun ang akong ulo ba.
3: Mm-hmm.
2: Yan nga, plus ko. Ano, gisuwayan na yun ako. Palit ko na ng Wonder Herbal Oil. Tinuod yun, oy.
3: Tinuod yun.
2: Nawa, di anong labad sa kumong. Ako ganyan pag umangkon. Ako man ganyan gitiksan.
3: Gitiksan ni mo nga magamit ka pag Wonder Herbal Oil.
2: Oo, oh, kay ang yung ulo. Magsigil na siglabad yung ulo ba.
3: Mm-hmm.
2: Ya, ako singginan ako. Unsa naman ka na nakagamit na ka ng Wonder Herbal Oil? Sa nga, isa ka ng gabi ko nakasugod o haplas.
3: Mm-hmm.
2: Ako, ayaw yung buwag anak. Sige lang dyan, yung panidilang. Kaya basta nga ako, nawala yung ako, ah.
3: Mm-hmm. Wonder Herbal Oil lang yung imong gigamit.
2: Oo, oh, yung ingat sad kay humot.
3: Humot.
2: Yung hang ba, mong nutsot, yung hang.
3: Mm-hmm. Salamat kay ma'am, ha?
2: Salamat, sad.
1: Ingon nana, kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Kanang Wonder Animal Vita, pwede ninduta po. Mga nagbuhig baboy, mga manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Kana atong gamiton? No? Kana ito ang produkto nga Wonder Animal Vita? Proven ng tested po na eh. Hindi po ka magma, epektibo eh. Paminawa, na testimonya, nagamit niya siyang produkto nga Wonder Animal Vita.
4: Ako di ay si Analisa de los Santos. Nagpuyo ko dere sa Sunwan B, Del Carmen, Iligan. Kuan ba, naglibo ko, unsa may akong i-vitamins ani nga. Kamulo naman siya pangulag. Garo na buros na gyud siya, sir.
3: Mm-hmm.
4: Pagkaburos niya din, nanganak man siya, sir. Unya karon mura, maggaluya ang akong baboy. Moto nga, kung ipainom og Animal Vita, naulian man ang akong anay karon unya ang akong mga baktin bitaw, sir. Kusog na kay manutoy. Nagpasalamat gyud ko sa Animal Vita.
1: O na nakanindot sa Wonder Animal Vita. Tama gito siya. No? Ang gamay kagasto ba niya, ang epekto niya nindot, eh, tambok imo mga kayupan niya. Kanya itong Wonder Banaba Plus, nindot po ni. Kanya mga problema sa pagpangihi, kanang mga kidney problem, uso man tungod dalis pagkao, di ba? Junk foods, instant foods, no? Sa kapiktahan ng ato ang mga kidney ba? Oh, niya ka ng kidney kay importante man ang apart sa lawas yung mapiktahan na din mo trabaho tarong magsakit ka. Munang magamit kag Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni gagamit ni Wonder Banaba Plus.
5: Ni Regine Bautista.
3: Taga?
5: Taga Don Jose Aguirre, Manukan, Sambungad Norte. Hmm. Sa inyo produkto sa Banaba Plus.
3: Wonder Banaba Plus.
5: Oo, katok mag-try ni kaya nga pang bana, di sa kalibang kayo, di ka bawas.
3: Mm-hmm.
5: Kaya yung sanang wasay ka na kayo mukhaon, kaya luya ng sister, di kayo kapindog sa nawadan sa kusog. Itryan ko na ko sa upainom ato sa Wonder Banaba Plus. Akong itryan sa painom niya, tuyo ko sa butika, kaya ako gusto gituyo, katuray gituyo na ako para painom niya.
3: Mm-hmm.
5: Ngayon ato pala kadlaw, na uli ang doon siya, nakalibang na siya. Kaya sige mo kumusta niya o kumusta na, nakalibang ba o kung ano, sa opina, kaya nakalibang na ko. Moto, ako gimintay niya. So, narakad daw niya, gininom ato. Na opina siya.
1: So, ingon na kanindot. Kanang ato ang produkto nga kinini ang Wonder Banaba Plus. Kuya, nini daganan, danggaan. Nini danggaan din ni imong sungin. Digpaminaw din sa Katindo, Malibatuan, Arakan, Cotabato. Regards po di ay ko sa akong best friend, Imbing Bayan. Kuya, mugreet ko sa Imbay family. Greetings from Flory. Shout out ko akong mga anak di as Tagilon, Dapita, nila ni Daday o Dudoy Ablao. Sa ilang pamilya, o nila ni Niboy, o Naisa, o ilang pamilya, Jujug siyang pamilya, greetings gikan sa ilang mama, Bibi Torres, dari sa Cebu City. Salamat kay ni mo, Kuya. Kuya Cars, binabati ko lang ang mga pariente ko sa Ruhas, mga Balienas, ang nag-greet si Jomari dito sa Matalam. Kuya Cars, pirmi gid ming maminaw sa imong programa, pag-aray sa akong apo si Jerlyn Haron. kung anak nga grabe kahilakon si Lini Amethyst Simino, lihog kong tugtog crying time ni Victor Wood. Salamat si Inday ni Canary Sight Pulumulok sa South Cotabato. Kadtong mga kaigsuunan po nato nga kuan, kanini ang naay mga anak nga bago na tao taman 1 year old, natay Vitron Drops. Manay ginagamit sa mga bata nga bago na tao, Vitron Drops pa inom ba? Na taman og 1 year old, nindot na nga vitamins plus iron kanang Vitron Drops. Naman po yung testimonya, anak, paminawa yung testimonya.
6: Kinsa gani ni ma'am?
7: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan, Balinsya ma'am.
6: Ma'am, unsay mo experience ani atong Vitron Drops?
7: Ang akong kuan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko og triplet, kanang gagmay kay sila ba, naglibo ko kung unsak nga ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kay nakadungog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana, dahil ako silang gitisingan. Hello, yan sa ginom. Abtik kasi lahat itong time nga kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na ni mo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog.
6: Alerto kayo. Kuan
7: mo, tando-tando, oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kita to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para himsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan o Vitron Drops.
1: Inana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron syrup, may po na eh. Parera man eh, vitamins plus iron man eh, katong 2 to 12 years old po. Ito mga bata nga, di ganang mo eskwila kay bugo sa klase, Vitron syrup na. O, way ganang mukaon, dali magsakit, no? Paminawa, testimonya na gagamit og Vitron syrup.
8: Ako di ay, Gigi, kuraso madali, taga Margo sa tubig, sumpanga din to.
1: So tiyan mo ma'am kung unsak epektibo ang paggamit ninyo ang Vitron syrup.
8: Epektibo din kayo sa sir, kay itagong sana lang glass yung vitamin sa niya kung mga anak, wala dyan buwan effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, nung gana dyan yung taon, naiwas po siya sa sipoon.
1: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
8: 9 of 4.
1: 9 of 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
8: Nung gana dyan lang taon rin sir.
1: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron syrup.
8: Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
1: Yung una na, kanindot, ang Vitron syrup. Vitron tablet na yun. Parero ni, puros mo ni Vitron. Vitamins plus iron mo ni. Kanang Vitron tablet, para po na sa mga 3C ang edad pataaso. Tatay, nanay, lulo, lula. Sila na, para nila na, no? Katong limtanon, nga mga nanay, tatay, na Vitron tablet na. Katong way ganang mukaon, Vitron tablet, no? Katong di ganahan nga matulog, Vitron tablet, no? Katong ubos kay immune system, dali kay magsakit, no? Vitron tablet na. Paminawa, o, testimonya mo ni sa gamit sa ato ang produkto nga Vitron tablet.
9: Ako, si Koan, Colin, Lusada.
1: Taga?
9: Kanya, nagtuyok po sa Koan, tubok kag White Sir Gading Sol.
1: Sige, Sulti Amy, unsay imong nabantayan sa paggamit aning Vitron tablet?
9: Ang ako na kuanan kaning paggamit sa aning Vitron tablet, kay dili manggad ko kato, kunya, huwag matulog ko, kiyong-kiyong kong mata na ko, hapit na lang maadlawa, kung gid ko kato, maunang nakabati ko sa radyo nga, na di ay Vitron tablet para sa mga kuhaan ka ng dili makatulog, insomnia. Nag-testing ko, pagpalit, unya, pinira ako gipalit, upat ka buok. Unya, kay, nakaangayan ko, nakatulog man ko, karon mauna gid ako ginintun, Vitron tablet.
1: Mayog yung epekto ang Vitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Pag-aray na ko ang pamilyang Turmis, Nisnisan Kaay, Magsalay Fernandez, Aliani, Kabasag, salamat. Pag-aray si Bubong Nisnisan Turmis, sa bagong Bagyo, Sirius Minia, salamat kay inimo ko. Akong asawa nga taga-Lanao del Norte, akong anak nga si Andrew Love You, na ako nakalablab ka ni Papa. Rita na ko si Auntie Bibi Sorban, si Joyce Sorban, dahil ni sa Iligan, unta, mabasa ni Papa. Shout out ko tanang Boy na Floor from Sami Alubihid, Misamis Oriental. Shout out ko akong bana ug akong mga anak nga si Aya Camille ug Dudong. Salamat, no? Kung bana gikan sa compound si Rubin Malano, gikan ni Bibi Malano sa Gutala. Red lang po ang Bulungon family, Jewel Bulungon from Mary Jane. Surigao, sa maning is Indi. Sultanaga di Mapuro kay is Indi. Is DS mo na itong Surigao dil sa Quezon. SDN po ng Surigao del Norte. Problema ni mo ng kuan, kana bitong blood pressure ni mo nga mo spike lang galit.
10: Oh.
1: Hadlok biya na kay. Kana bitong blood pressure, kanang high blood ba? High blood man ang common gyud nga kuan na tawag nila karon Dave kay high blood. Ambot po sa buta na high blood pressure. Kana sumpay man kuna taas imong blood pressure ba high blood no? Oh, mo nang sakit nga traidor. Daghan ng mga nahiwi ang dagway na utong linakwan, ang uban matay gyud no? Matay. Mo nang delikado na mo na kung naa ka anak nga sakit, akong advice nimo, mo gamit ka og Huwander Cardio Care. Mo nay produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated kanang Huwander Cardio Care. Oh, ay kalimot pangan. Oh. Sipiat magka malimot unya ka Huwander Cardio Care. Mo nay imong imnon kung di ka kasabot anang pagsaka kanaog sa imong blood pressure. Mag-inom kag Huwander Cardio Care kay tabangan na niya para mo normalize. Oh, mo normal ang kana bitong pag-circulate sa dugo diya sa imong lawas. Inana kanindot ng ato ang kuan. Huwander Cardio Care. Ah, di ba? Pero kung nakay problema sa kulon, kanang gitawag na itong almoranas, kay maorba po na sakit, amot ahapon agika ng sakit, ang anong tao, naamanggit po na ana, no? Kining lawas tao, good body, good. Ang uban, bata pa, kasakit na, ang uban po, abtan pag katiguang, wapay sakit, no? Di good parehas, di no? Ikaw parehas ng balatian ba? Ako bitaw karon kay 43 naman gigob, so wala mo nang utana. Oh, naanap po ko yung mga nautro na gini ba? No? At sa unang panahon, itong bata. Lahigod ang ito ang energy, lahigod ang ito ang, no? Lahigod ang ito ang kuan ba? Kanang itong power bitaw, daghan ko yung mga kausaban. So katong mga naminaw na to karon naakay problema sa kulon, naakay problema ng almoranas, unsa na imong gipangbati diya, pwede rin yung kamugamit og Huwander Hemoaid. Maunay atong ikatabang ninyo, kanang Huwander Hemoaid na to, ha? Imo nang testingan, imo nang suwayan ng atong Huwander Hemoaid. Testingi, suway, gamitan na. Epektibo mo na? Oo, oh, may maginang gamiton, good po. Kaniya, katong atong mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. Oh, kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape, gamay ramang kaina katong kulbaan. Oh, katong magpalpitit, pareha man no, kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao naagyoy kana bitong desire nga magkape labi na bugnang panahon, labi na sa bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po ako. Kagi magigukan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Huwander Herbal Coffee. Mamun ay ginagamit ako sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko. Ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Huwander? Pagbalik, pag-abot, aning Huwander Herbal Coffee? Balik po kong kape ay. Mamun ang Huwander Herbal Coffee. Kanang Huwander Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Unya nakanindot sa Huwander Herbal Coffee kay bisag herbal sa dili sa lang to. Unya advantage niya. No? Kato pong ato mga kaigsuunan nga permitting expose sa init ug ulan. Likay nga mahilantan masubawan og magsakit. O mag-inom gyud kag Huwander C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Huwander C+. Oh, dili man na maunang mahinayak ng pagkataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog, unya. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultihon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginahanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinanglan, mugamit kita ag Huwander C+. Namatay kapsula na. Namatay kapsula. Para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Huwander C+ ang kapsula imnon. Naputay sirap. Kanang mga bata nga 2 katuig ang edad, taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na to Huwander C+ nga sirap. Kanang imong anak, nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon. Kuha nga nag vitamin C. Paim na og Huwander C+ nga sirap. Mao na sikreto ana. Kuya, greet lang ko sa Wayan family, Austral family. Nga always minaminaw sa imong programa, requestin ko ganta Ibong Ligaw si DC Jean Austral de ini from Madasigon, Kawayan, Quezon. Tanang naminaw sa imong programa gikan ni Rebecca Katampatan, Guadalupe, Bugo City. Shout out ko mga igsoon ug parente dres Landing Balyangaw. Sami Occidental kay kusog imong programa dali sa amo. Salamat kuya. Shout out ko sa akong mga anak Flor Buknoy, Alim Inday ug labi na sa akong apo Nicole Japjap. Alexa, salamat birthday ani gikan sa Alegria Pagadian. Salamat sa pagbasa. Shout out ko akong mamang Inday ug papa ang Usto diya sa Ipil Sambuanga Cebu kay listening from Tukuran Sambuanga del Sur. Shout out ko sa Fuentes family from Unidos Tago Surigao del Sur. Pwede mo gamit og Wonder Glutathione Kojic Milk Soap ang edad og 14. Okay ra ba diri sa Rizalina Sambuanga del Norte? Pwede ra man gud. Okay ra kayo. Garay ko tanang taga Hilltop Dapita na great Burley Ligar de Largo. Salamat kuya. Atong hatagag pagtagading entry sa balak nga pinada ni Herminia Culipano. Sitio Ferdinand, Kaoswagan, Lorito, Agusan del Sur. Ang title siyang balak, Inahan. Sa pagbuka ko sa akong mga mata, nakita ko ang kaanindot sa kalibutan. Duyugan sa hangin nga musapigad sa akong kalawasan. Nihilak ako og nagkurog sa katugnaw nga dili hitupngan. Sa akong paghimugso na kong kalipay ang gibati ni Mama. Nawa ang tanang kabalaka, kalisod, labi na ang tanang problema. Nakita na niya ang usa ka batang himsog nga gasa gikan sa kahitasan. Bugtong bahandi, timaan sa gugmang walay katapusan. Nagtubo ako sa dakong kasaysayan. Itudloan giatiman sa maing dalan nga pagasubayo. Karon nga dako na ako gikalimtan ko ng sakripisyo sa akong inahan. Kalimtan ko na ang maayong pamatasan ug tanang pahimatnon. Si Mama nga nagsud-ong kanako, gibati og kasakit sa iyang dughan. Ano nga siya wala man magtudlo sa kadautan. Nangaliya sa Ginoo ang tanan adunay kausaban. Panang tanang dautan rihas gayud ang padulngan. Tubangan sa puthaw nga rihas, mihilak og nagbakho ang makaluluoy nga inahan. Matagtulo sa luha, miganoy kaniya ngadto sa kasubanan. Nabati niya ang hinahinayng pagpitik ang iyang kasing-kasing. Nihuot ang iyang dugha, natumba siya sa siminto og nawadaan sa espirituhanong hangin. Nakita sa anak ang inahan, wa na'y kinabuhi. Nibako og mihilak sa makusog, nagbasol sa daotang buhat mo'y iyang gipilit. Yangad siya sa langit sa Ginoo na ngayo og kapasayluan. Unta mabuhi pagbalik ang iyang inahan nga maoy nautangan sa tanan. Akong inahan, ihatod ko naman sa mamingaw mong lubnganan. Dili ko makahatod kanimo kay Rihas man ang nagbabag sa akong atubangan. Sa gunusan ko ang akong kinabuhi, di ko ikaw mabayran. Sa gihatag mo kanakong pagmahal o pagpangga hangtod sa kahangturan. Ma, karon nga wa na kanakoy mutambong o muamuma. Imong mga halok nga gilimisan sa dakong paghigugma, imong mga pahimangno magpabilin sa akong galamhan. Karon pa kumakaamgo nga gugma sa usa ka inahan, dili ka bayran bisag pila pa ka tumpi nga bulawan. Herminia B. Culipano, Sitio Ferdinand, Kaoswagan, Lorito, Agusan del Sur, entry sa balak naguluhan, inahan sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Alang to kanino yung tanang ha? Mga pinalanggang tigpaminaw. For the meantime, manamilit lang sa ko, kayo naman kayo oras. Kuya Cardo Villarunti mo ingon ang Diyos atong alagaran, pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Rock, rock, radio, magbaking!

0: oras, alas dos.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Maayong hapon kabagting o kabukadas, ani ana ang Daklit Balita alas 2. Nagpahigayon og information sharing activity ang DOST Region 9 pinaagi sa DOST Zamboanga Sibugay Provincial Office. Uban sa DSWD Sustainable Livelihood Program, tumong sa kalihukan nga ipaila sa mga SLP Project Development Officers sa mga programa sa DOST. Ug matukod ang mga oportunidad alang sa paglink sa mga SLP associations nga sa angay nga Science, Technology and Innovation Interventions. Lagip sa gipresentar ang setup, grants and aid, SEST, IFWDPH, Regional Standards and Testing Laboratories, ug DOST Scholarship Program. Gilauman nga pinaagi niini mapalig-on ang koordinasyon sa DOST ug DSWD SLP ug matabangan ang mga benepisyaryo sa pagbalambo sa ilang livelihood ug enterprise activities pinaagi sa teknolohiya, innovation ug technical assistance. Ininabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini subagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radio Magbang.

0: 2D Lotto players, it's your time to play and win. For only 10 pesos, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. To all our Lotto winners, may 1 year kayo para mag-claim ng inyong premyo. At nakapili na ng 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 25. And the second number is 3. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw. We have 25 and 3 in exact order. Don't go away, mga kalaro, dahil susunod na ang papremyo from 3D Lotto after this break.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang. Pumunta sa www.lotomatic.com/rewards. Share the luck, earn more rewards. Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend. Scan more, earn more. Baka ikaw na ang susunod na winner. Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nice to check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Mga kalaro, narito na ang papremyo ng tatlong masuswerteng numero. Dito sa 3D Lotto, ang three numbers ninyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nagmatch sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuuwi ninyo. Thrice daily ang 3D Lotto, that's every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At narito na ang 3D Lotto winning numbers. The first number is 9. The second number is 2. And the third number is 4. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 9, 2, and 4 in exact order.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, unsan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
4: Wala na dato kay?
3: 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bilabila Herbal Coffee ug paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Rock, radio, bag, ping, ping. Essential, remix.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patinayahay ang lawas. Magrapag yung atang mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
5: Mm-hmm.
4: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... nakakaginawa Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Mga magulang, handa na ba kayo? Ngayong Oktobre, magsisimula na ang bakuna eskwela. Ito ay programa ng Department of Health at Department of Education para protektahan ang ating mga anak laban sa sakit na kayang pigilan ng bakuna. Siguraduhin kumain ang inyong mga anak bago pumasok sa paaralan, dalhin ang kanilang vaccination card at ibalik ang signed consent form. Tandaan, ang bakuna ay proteksyon, hindi problema. Suportahan natin ang bakuna eskwela para sa ligtas at malusog na kinabukasan ng ating mga kabataan.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga, adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating Ting.
5: You are too close to the record.

0: Rádio Bim-Bim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Maayong hapon mga kabagting o kabalkada, sana yan ang Daklit Balita Las Tres. Gipadala pinagi sa Philippine Air Force aircraft ang 51 ka biktima sa human trafficking gikan sa Pagadian City Airport na to Miyerkules sa buntag. Lakip kanila ang 49 ka Chinese, usa ka Cambodian o usa ka Filipina nga naluwas atol sa operasyon batok sa illegal nga Pogo Hubs sa Alicia of CI sa Buanga, Sibugay. Ang mga biktima kabahin sa kapin 200 ka mga individual nga nasikop sa managsabay nga raid sa Bureau of Immigration o National Bureau of Investigation ni adtong Oktubre 2. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat, aya ay sa Belafem o Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Bating!
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Sa buwan ng Oktobre ay magkakaroon ng school-based immunization or bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Para sa ating mga magulang, ang kalusugan ng ating mga anak ang pinakamahalaga. Ang programang ito ng Department of Health at DepEd ay handog para bigyan sila ng proteksyon na laban sa madelikadong sakit tulad ng tigdas, rubella, tetanus, diphtheria at HPV na maaaring magdulot ng cancer. Sa tulong ng bakuna, mas malaya at ligtas na makakapaglaro ang ating mga anak. Makakasali sila sa lahat ng school activities nang walang pangamba at mas magiging produktibo sila sa kanilang pag-aaral. Ito ay libre para siguraduhin ang bawat batang Pilipino ay malusog at protektado. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo sir, bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asa-asa bukat, na isulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma, kanang gigan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangita ka pag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayo na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
0: Radio Bad Bad Ping Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagting o kabalkada, maayong hapon ganinyong tanan aniyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Misalmot ang 18 ka overseas Filipino workers kon OFW entrepreneurs sa 142 ka MSMEs amig kapakita. Misalmot ang 18 ka overseas Filipino worker kon OFW entrepreneurs sa 142 ka MSMEs nga mipakita sila mga produkto o serbisyo atol sa ZAMPEX 2026 nga gipahigayon. Sa DTI, din apil ang mga negosyo gikan sa nagkalain-laing probinsya sa Zamboanga, Peninsula ug Sulu. Atol sa DMW Region 9, kayon nilang isuportahan ang mga OFW na misulod sa pagnegosyo isip pamaagis pagpalambo sa panginabuhian ug lokal nga ekonomiya. Ngayon nabati ang Daklit Balita alas 4. Ako sa Bagting 29, Cheryl Unyot Liraza. Ang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro po na. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Bagbag Ting.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas.

0: mas pinatibay at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
5: Good afternoon, Lotto Philippines! Ready na ba kayo mga kalaro? Dahil ready na rin ang PCSO to bring you another exciting batch of Digit Pa Premyo dito sa 5pm edition ng PCSO Lottery Draw. It's Thursday, October 8, 2026. Kaya kung nasa bahay kayo, nasa biyahe o pauwi na galing sa trabaho, tutok muna, relax and join us for some Lotto fun and good vibes. Live po ninyo kaming mapapanood sa IBC 13, DATV at sa ating official Facebook and YouTube live streams. At syempre, mas masaya at mas exciting ang ating 5pm draw kung ready na ang inyong 2D Lotto and 3D Lotto tickets. Libo-libong cash prizes ang nakahanda para sa mga lucky 2 and 3 numbers ninyo. Kaya tickets ready, good vibes on, and keep manifesting those lucky numbers. Good luck, Lotto players! And now, let's get started! I-welcome na po natin dito sa draw court ang ating Lotto players who will witness today's 5pm draw. Kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyong lahat. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir! Bago natin simulan ang ating exciting Lotto draw, araw-araw nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedures bilang bahagi po ng ating lottery draw operations para makatiyak ang transparency at pantay-pantay na tsansa ng ating mga Lotto players. Para silipin ang mga highlights ng pre-draw procedures kanina, panoorin po natin.
6: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
5: Mga kalaro, this is it. Let's see if your lucky numbers will turn into winning numbers today. Tara na, let's play Lotto!

0: Radio Bad Ping.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takoy gipang

0: mati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon. Ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisiyag yun. Siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay, kausaban, nanambok na gani po. Karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugon ako, inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo. Ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
3: Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating!

0: Curiosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Illana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Illana.
1: Ngayong October 10, ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day. Isang mahalagang paalala para sa lahat ng ating katawan at isipan ay dapat sabay na inaalagaan. Sa paaralanman at sa trabaho sa loob ng ating tahanan, hikayatin natin ang isa't isa na maalagaan ng oras para sa sarili at unahin ang mental wellness. Tandaan, ang pag-aalaga ng ating isipan ay kasinghalaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Walang health kung walang mental health. Ang self-care ay nangangahulugang pagiging andyan para sa isa't isa at ang self-care ay kasama rin ang pag-access ng mental health care services kung kinakailangan. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging masaya, produktibo at handa tayong suportahan ang mga tao sa paligid natin. Let's love our minds as much as we love our bodies.

panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, radio, bag, bag.

0: Radio Bagbagting.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bagbagting.

0: Rádio Bagbaguim.
1: Oras, alas 7.
0: Rádio Bagbaguim.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga impormasyong panggalusuga, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
8: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Papakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San manda ko po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na naman tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating palatuntunan. Atin dyan sa atin, syempre, ng atin po naman mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ngayon na po. Atin po naman pag-usapan at pag-kwentuhan ang inyo po naman mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: tumawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. At tayo po'y napapakinggan ng live sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa radyo natin, Bonpen. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. Yung mga inaabot po naman ng signal po natin, dyan po naman sa radyo natin, Bonpen. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Meron lang po, Samuel.
0: Ano pong pangalan tatay, po? Ano pong pangalan po ninyo muna, tatay?
1: Manuel po.
0: Manuel, okay. Tatay Manuel, taga saan po kayo, Tatay Manuel?
1: Dito po sa barangay, Santo Tomas, Binyan.
0: Binyan, Laguna?
1: Okay.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Tatay Manuel, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po?
1: Ano, 59.
0: 59, okay po. Batang-bata po, Tatay Manuel. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po nakabili na.
0: Ah, hindi pa
1: po? Hindi pa nakabili na.
0: Apo.
1: Kasi kailangan na sa...
0: Ano po yun?
1: Hindi pa ko nakakabili ng kailangan daw ID sa karisipo.
0: Hindi pa kayo nakakabili ng ating rice coffee?
1: Oo, oh, kasi kailangan ID.
0: Kailangan ng ID?
1: Oo, oh, barangay ID.
0: Hindi naman po kailangan ng ID, tatay.
1: Karisipo daw.
0: Oh, hindi po kailangan ng ID. Opo, hindi po kailangan ng ID, tatay. Hindi po kailangan ng ID. Kailangan lang po kayong bumili over the counter. Wala pong problema.
1: Opo.
0: Opo, wala pong problema. Pwede po kayong bumili ng ating rice coffee. Kahit po wala kayong ID, wala po kayong kailangan nyo lang po ng pambili. Yun lang po, tatay. Wala pong kinakailangan. Opo. Opo. Opo. So, pwede po kayong bumili, tatay, diyan po sa sa Binyan. Halos po lahat ng mga butika po diyan pwede pong meron na po ng ating rice coffee. Pwede niyo pong ipagtanong-tanong yung adi po ng mga rice coffee. Basta hanapin niyo lang po, tatay, yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. At R-I-S-E po, tatay. R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya tandaan nyo po yun. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin nyo po yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo, opo, opo.
0: Okay, tapos ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E.
1: R-I-S-E po.
0: Opo, R-I-S-E.
1: Okay, so, salamat, table.
0: Tapos, tatay, hanapin niyo po dyan may larawan po yan, dyan po sa karton na yan na kulay gintong dilaw, may larawan po dyan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan, tapos may sikat ng araw sa taas. Para hindi po kayo magkamali, yun po yung hanapin po ninyo. Basta po yung sinabi ko, kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E, at may larawan po na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Tama, tama.
0: Okay po.
1: Hindi po.
0: Apo, maraming salamat po sa inyo.
1: Hindi po, kuya.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat.
1: Magtatanong-tanong na lang po.
0: Yes po, magtanong-tanong po kayo. Tatay, kung halimbawa wala po kayong nakuha dyan sa Binyan, nalibot nyo na yung mga butika, tawagan nyo po ako muli. Ay, naputol si tatay.

0: Tawag po sa ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po namang numero, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Beulie po ng Baguio City.
0: Nanay Beulie ng Baguio City. Okay po. Nanay Beulie, ilang taon na po kayo?
1: Po?
0: Ilang taon na po? Ilang taon na po?
1: 79 po.
0: 79. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Matagal na po ng konti.
0: Opo. Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Beulie?
1: Yung kan po kasi mga ano yung testimony ng mga pani, gusto ko ring masubukan para hindi ako.
0: Opo. Nanay, ano po yung mga ano? Ano po yung mga tawag dito yung mga karamdaman po ninyo bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Masakit na tuhod.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung mga nagkakaroon na mga paa.
0: Mm-hmm. Yan, okay.
1: High blood. Ganun po.
0: High blood. Opo. Meron po ba kayong iniinom na gamot galing po sa doktor? Halimbawa, maintenance po ninyo?
1: Maintenance lang po.
0: Maintenance lang. Opo. Yun po ay patuloy nyo pa rin pong iniinom hanggang sa ngayon.
1: Yes po.
0: Very good po yun, Nanay. At sa pag-iinom po ng ating rice coffee, wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, ay kailangan nyo na pong alisin yung maintenance po ninyo. Wala po tayong sinasabing ganun. So,
1: yes.
0: Opo, ang kailangan lang po, Nanay, ay ipagpatuloy nyo lang po yung iniinom po ninyong gamot galing po sa doktor habang umiinom din po kayo ng ating rice coffee, dahil makakatulong po ito sa inyo sa araw-araw po ninyong pag-iinom ng ating rice coffee. Malaki po yung maitutulong po nito sa inyong kalusugan. Nanay, sa sabi po ninyo, umiinom na kayo ng ating rice coffee, ano po yung mga napansin po ninyo, kung meron man, na pagbabago na sa inyong po namang kalusugan?
1: Hindi na po sumasakit ang mga tuhod ko.
0: Very good.
1: Nagmang na po ang BP po.
0: Very good, Nanay. Very good. Hindi na sumasakit yung tuhod at normal na yung BP po ninyo. Very good po yun, Nanay. At ano pa po yung iba? Kumusta po yung tulog po ninyo?
1: Umiigi na po.
0: Umiigi na yung tulog po ninyo. Dati po, Nanay, hindi po maganda yung tulog po ninyo?
1: Hindi po. Mga 2 oras lang po. Magdamag. Ngayon, inaabot na ng mga 5 to 6 hours na.
0: Apo? Ngayon po, Nanay, humahaba na yung tulog po ninyo. Yun po yung ibig niyo po sabihin. Okay po, Nanay. So anyway, Nanay, ituloy-tuloy nyo lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Diyan po sa Baguio?
1: Sa Orion at saka sa Cordillera. Pero may sasabihin ako, Kuya Boy.
0: Go ahead po, Nanay. Go ahead po.
1: Na-order ako ng 5 carton na 25 inyuan at saka 5 sabon. Nagpunta ako kahapon, wala naman sila.
0: Saan po? Saan po ang pinuntahan po ninyo?
1: Sa Orion.
0: Orion?
1: Yes po.
0: Opo.
1: Kaya doon ako nakapili sa Cordillera Generic.
0: Okay po.
1: Nang walang person.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Ano po? Mahayaan po ninyo at basta po ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee hanggang sa meron po kayong nabibili dyan. Kung sakali po na naubusan dyan po sa inyong lugar, balitaan nyo po ako at atin po namang ipapaalam yan sa atin po namang mga deliveries. Nang sa gayon ay madalhan po agad-agad dyan sa inyo kapag naubusan po dyan sa inyo. Okay?
1: Yes po.
0: Okay po.
1: Sinabi, sinabi ko sa orientasyon na ano, ikuha ako ng yung limang karton na 25 inuha sa kalimang spoon. Wala daw kayong staff.
0: Ah, wala pong sabon. Wala pong sabon, nanay.
1: Nakabili ako ng dalawa sa Cordillera Generic.
0: Ah, meron po doon sa Cordillera Generics. Okay po. Very good po, nanay. Apo.
1: Pero yung ko lang wala, yung 25-in-1.
0: Yung 25-in-1 ang wala po dyan sa inyo sa Baguio, sa Cordillera.
1: Opo.
0: Wala po ng 25-in-1. Okay po. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
1: Yes po. Walang
0: paltos. Thank you, walang paltos. Opo, nanay. Very good. At sino-sino pa, bukod po sa'yo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Isa lang po ako rito sa Baguio. Pero binibigyan ko rin yung kapitbahay ko.
0: Very good. Napakaganda naman. Napakasarap naman maging kapitbahay po ninyo. Namimigay kayo. Nanay! Nanay, wala kayong kasama dyan sa loob ng bahay?
1: Wala po.
0: Mag-isa lang kayo?
1: Opo.
0: O paano yan? Kapag gabi, wala kayong kasama?
1: Okay lang po.
0: Okay. Asan po yung mga pamilya po ninyo?
1: Nasa La Union po.
0: Ah, La Union. Malayo po sa inyo.
1: Malayo po.
0: Malayo sa inyo. Okay. Anyway, basta po nanay, mag-iingat po kayo ha. Ingatan po yung sarili po ninyo. Doble o kaya triple ang pag-iingat po nanay. At lagi pong uminom ng ating rice coffee para lagi kayong malakas. Nanay, kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Okay lang, 2 o 3 araw.
0: Okay naman. Okay naman po yung pagbabawas po ninyo. So, ibig sabihin, wala pong problema sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Gumanda po yung ano po ninyo, yung pagbabawas.
1: Oo.
0: Very good.
1: Tumaba ako po eh.
0: Ha?
1: Tumaba ako dahil ano?
0: Masarap kumain kapag may rice coffee.
1: Yes.
0: Very good po. Maraming salamat. Anyway, nanay, thank you very much po sa inyo. Ano po yung masasabi po ninyo sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa buong Pilipinas na hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Go ahead po, nanay.
1: Uminom na rin sila para umanda ang buhay nila dahil sa rice coffee.
0: Maraming salamat po, nanay. Nanay Violi, mabuhay po kayo. God bless po, nanay.
1: Salamat po. Kuya Boy.
0: Po.
1: Pakiusap ko sana kung mag-deliver sila sa Baguio.
0: Aha.
1: Mag-order ako ng 5 carton na 25-in-1 at saka sabon sa Orion na lang kasi walang atom sa SRP nila.
0: Okay po. No problem po, nanay. Noted po yon.
1: Salamat.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay.
1: Likewise, kuya.
0: Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat po sa inyo, nanay.
1: Salamat po din sa inyo.
0: Thank you very much po, nanay. God bless. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Yan po si Nanay Violi ng Baguio. Ay po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin na Buwak Marinduque. Hello po naman sa lahat ng mga taga Marinduque. Mabuhay po kayong lahat sa mga inaabot po naman ng signal natin. Diyan po naman sa Buwak Marinduque. And also po mga kaibigan, diyan po naman sa radyo natin na Kalawag. Yung mga inaabot din ng ating po namang signal, diyan po naman sa radyo natin Kalawag. At sa radyo natin, Rojas. Hello din po sa mga taga Radyo Bandera, Katarman. Yung lahat po naman ng mga kababayan po natin na inaabot din po ng ating signal. Diyan po naman sa, na nakatutok po naman sa atin sa Radyo Bandera, Katarman. And likewise, dyan po naman sa 98.31 FM Lucena. Maraming maraming salamat yung mga naka-connect po naman sa atin, ha? Through our live streaming po mga kaibigan, na matatagpuan po ninyo sa atin po namang Facebook Live, sa atin po namang Facebook account, Rice Brand. And syempre dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo. WALFM 95.9 Radyo Totoo Batangas, Batangas City. Maraming salamat. Tawag po mga kaibigan sa ating po naman numero 0969-226-9623. Yung ating po naman numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan. Ngayon na, dito po naman sa ating palatuntunan, kung may mga katanungan po kayo at mga kwento patungkol po naman sa ating po naman produkto, tungkol po naman sa ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag lang, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa.

0: Kwento ang kalusugan tayo, mga kaibigan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, Kuya Boy. Ay nga po.
0: Yes po, magandang kalusugan na, po.
1: Nang umangkot na ko kung may-ari din sa Cadiz nga Kwan, sa Rice Coffee.
0: Cadiz City po, nanay? Cadiz?
1: Oo.
0: Kung saan po mabibili yung ating Rice Coffee dyan sa Cadiz?
1: Wala.
0: Wait lang po, nanay. Cadiz City po, nanay, di ba?
1: Oo.
0: Wait lang po. Sino po ito muna?
1: Si Rose.
0: Nanay Rose. Okay po, ng Cadiz. Ano po yan? Negros Occidental?
1: Oo.
0: Cadiz. Okay po. Si Nanay Rose. Ilang taon na po kayo, Nanay Rose?
1: 67.
0: Okay po. Diyan po sa Nanay Rose, sa Cadiz City, makabibili po tayo ng ating Rice Coffee diyan po sa Butika de San Francisco. Meron din po sa Roy Anthony Pharmacy. Lahat po yan sa Cadiz City po, nanay.
1: Roy Anthony?
0: Apo. Roy Anthony Pharmacy.
1: Sige. Ngayon, sa TikTok ko kami nag-order eh.
0: Ah?
1: Sa TikTok ako nag-order o si Shopee. Mahal ka dugay.
0: Ah, okay po. Nanay, dyan po sa dyan po sa Butika de San Francisco and dyan sa Roy Anthony Pharmacy, meron po ng ating Rice Coffee dyan.
1: Sige.
0: Okay po. At dyan na, po kasi sa sa online, meron po kasi yung shipping fee.
1: Oo nga.

Live na papakinggan din. Diyan po naman sa... Sabi ni Sir Edison via Falafox DWDYAM 1107 kHz Kawayan Isabela. Maraming salamat. And dyan din daw po sa Get Radio Apps ng DWDYAM 1107 kHz Kawayan Isabela tayo pinapapakinggan. Maraming salamat. And sabi ni Giancarlo Peralta, good afternoon po Sir Boy, watching from Jones Isabela. Maraming salamat sa mga taga Jones Isabela.

0: Likewise po, ask ko lang dito sa Jones Isabela, wala silang benta dito, rice coffee. Pumunta kami, ibang pharmacy, wala talaga sila benta sa Jones Isabela. Wait lang po, Sir Giancarlo, titingnan po natin kung dito sa ating listahan, kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, dyan po sa Jones Isabela. Ang mga nandito po, Sir Giancarlo, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Itiage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, and Gamo. Noted po yan. At sasabihin po natin yan sa ating po naman mga deliveries, yan pong Jones Isabela. Wait lang po, at isusulat ko po para masabi po natin sa ating po naman mga deliveries na wala po dyan sa Jones Isabela ng ating po naman produkto. Lahat po ng produkto natin na Sir Giancarlo, wala po dyan. Jones Isabela, wala po ng ating produkto. Okay po. Sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Okay po. Maraming salamat po. Ah. Ganun lang po. Tulungan tayo. Halimbawa, wala po dyan sa inyong mga lugar, sabihin nyo po sa amin at gagawan po ng paraan yan ng ating po namang mga deliveries. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po. Napagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.
1: Radio Magbating.
2: Oras, alas 7 in media.
1: Radio Magbating. Radio Magbating.
3: Panginabuhi, tungod sa sobrang kakapoy, isip o sa driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir? Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bila-bila haplas gid, kayo mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid, ako nasinati na ko karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yung kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover o Paragis Bilabila User. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila.

0: na ka, mag-agwanta pa.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti, nga, panakit sa lawas, maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ko lang ko andong sa kong sa kuan o, jabiti, gani o, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na.
0: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Tuwing October 15 ay National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Araw ito ng pag-alala at pagbibigay pugay sa mga sanggol na pumanaw bago, habang o matapos si silang at sa mga pamilyang nakaranas ng ganitong masakit na pagkawala. Ang pagkawala ng isang sanggol ay maaaring maging napakahirap para sa isang pamilya. Kaya mahalagang ipakita natin ang pag-unawa, pagmamalasakit at suporta sa mga magulang at pamilyang nagluluksa. Kung may kakilala kayong nakaranas ng pregnancy o infant loss, simpleng pakikinig, pagdamay at pagiging present ay malaking bagay. Iwasan ang mga salitang maaaring makadagdag sa kanilang bigat. Sa halip, iparamdam na hindi sila nag-iisa. Sa araw na ito, sama-sama nating alalahanin ang mga munting buhay na minahal at patuloy na minamahal.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi, isna na ito mga sugid. Di ba binaw, di na karoon na binaw sa tuwag ang CBNN? Ang ito ang naglagubo, nagbuto-buto, pinakakusugo, pinakalanog ang CBNN all throughout Zamboanga Peninsula. This is DXCA 106.3 Bell FM. And simulcast na sa itong EM Band. Of course, and DXBZ Radio. Bagting. 39 minutes past the hour of 7 o'clock po mga kaibigan. Kumusta nga itong mga nabidaw din karon? How are you? My name is Martin D. I'll be with you all the way till alasan na webi ang takna sa gabi. Playing the best variety of love hits, love songs din nila sa itong programa. Sa matid pa pinakauna-una pa sa first. This is DXCA 106.3 Bell FM. 39 minutes past there. I'm 7 o'clock po mga kaibigan, mga higala. And we get to add a contact number for you to join the program, for you to join the show. 0998-997-8890. 0998-997-8890. Ito mga ito ang programa karon tamang talas 9, but early ta mag-end sa ito ang programa. Early ko nga mo bye-bye nini to make way alas sa ito ang bagong programa karong gabi eh. Mag-start alas 8:45 tamang alas 9 ang takna sa gabi. Right here on 106.3 Bell FM. 7:40 on the clock, mga higala. So keep walking right here on the Ultimate Music Radio aron malingaw mo. Okay, what is it? Also, good evening and happy listening to all the people of Kawit. How are you doing there? Dahil sa itong mga nabidaw, din sa may San Pablo, San Pedro, din sa may San Pablo, libog mga San Pablo o San Pedro. Ang San Pablo, it's a municipality of San Pablo, province of Zamboanga del Sur. Ang San Pedro, diri sa ito ang barangay sa Dakbayan sa Pagadian. Mas maayon na kading informed to eh. Anyway, kung itong official text line number ha, sa itong mga gusto ko mag-join sa itong programa this very evening, 0998 Atong balikon be 0998-997-8890. Hanap na ako, spiritually eh. Yan nung nagka-bunga, bunga na balik akong bakbaw eh. Yung ano yun naman yun kini, ang gimingaw kanini. Hi to Miss Lonely Girl over at kining Asato Ila. Zamboanga, Cebu guy. Diya sa may Ulutanga. How I wish. Maabot ko din ha, ugma. 7:42 on the clock, mga kaibigan, right here sa itong programa TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh, kasi na
3: tila. Ano mo nang tiili mo mga susima? Managguman, umiyak ni hugo ka.
4: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
3: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, ma.
4: Ay, nilikay naman bitaw.
3: Tanahin mo sa klinik, ma. Kaya ipa-check up ka. Dali na.
4: Ah, di mangani ko makalakaw.
3: Unsa? Mas maayo pa siguro, ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
4: Ayaw na. Palitin na lang hinungon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
3: Unsa man, ma.
5: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
4: Ah, maayong adlaw, sab sir. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga Aper Limato.
5: O sa may ibang balati, anay. Kaya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
5: Kapila man imo imo?
4: Katulo kada adlaw.
5: O sa may kinay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
4: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud na nga akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wa, gig ko mabiya, sir. Sobra tuig na para wa, naging ko'y problema.
5: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
4: Oo'y, maoy akong haplas.
5: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga laminaw karon, nay.
4: Ako, gan silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na'y kamatuuran.
5: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Papaminog sa kamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ritley.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahong karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events and uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkaedaran na ang usa ka tawo, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Hmm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Siya tatulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanarawang ko nagkuan sa kong sa kuan o jabiti. Kani ho? Pero nagbintin lang ko wag ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod garon. Yung parang way problema.
4: Haplas nagagamit ko haplas sa nay.
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa.
5: Takan after lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon.
5: Dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na

0: para maka-appeal ka sa Buhagay sa Fighter 2026. Unsaon sa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.

0: Rádio Barbarim.
1: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, usa man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid turawan eh. Gani ay. Nag...
2: Ha? Bukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka gani ko maglisyo
2: to. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka.
3: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga yahay.
2: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
3: Makakat ka to, ah. Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, iguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Hindi pa kanan ni Mulay?
3: Siyon.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Tulay mo edad?
3: Ay, ko anak ano, binta na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization or bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Para sa ating mga magulang, ang kalusugan ng ating mga anak ang pinakamahalaga. Ang programang ito ng Department of Health at DepEd ay handog para bigyan sila ng proteksyon laban sa madelikadong sakit tulad ng tigdas, rubella, tetanus, diphtheria at HPV na maaaring magdulot ng cancer. Sa tulong ng bakuna, mas malaya at ligtas na makakapaglaro ang ating mga anak. Makakasali sila sa lahat ng school activities nang walang pangamba at mas magiging produktibo sila sa kanilang pag-aaral. Ito ay libre para siguraduhin ang bawat batang Pilipino ay malusog at protektado. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bad Ping.
1: Oras, alas 9.
0: Radio Bad Ping.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Radio Bad Ping.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: first in line is one of tonight's biggest prizes. With no jackpot winner last Tuesday's draw, tonight's Super Lotto 649 jackpot prize is 40,173,383 pesos and 54 centavos. Sir, please press the button and let's play Super Lotto 649. Lotto players, nakikita po ninyo ang 49 draw balls numbered 1 to 49 na nasa loob ng draw machine. Mula sa mga numerong ito, 6 na masuswerteng bola ang hintayin nating mapili upang mabuo ang official Super Lotto 649 winning combination this Thursday evening. The first number is 41. Ingatan po ang mga lotto tickets. Huwag babasain, pupunitin o paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangang ma-validate ang winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 19. Sa Super Lotto 649, panalo kayo ng 50 pesos pag nag-match yung tatlong numero ninyo sa ating winning numbers. To win, your numbers can come in any order. The third number is 4. Kung 4 na winning numbers ang inyong nakuha, 1.2 million pesos ang premyong paghatian equally ng mga winners. At tandaan, para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The fourth number is 1. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.3 million pesos ang pantay-pantay na paghatian. Reminder to our players to play smart, play safe, and play responsibly. The fifth number is 12. Lotto fans, napakadali lang maglaro ng lotto. Para sa game mechanics, huwag mag-atubiling magtanong sa ating mga friendly lotto tellers na always ready tumulong at sumagot sa inyong mga katanungan. And for the sixth and final number, we have 22. Again, here are the official winning numbers for the Super Lotto 649 draw. We have 41, 19, 4, 1, 12, and 22 in any order for the jackpot prize of 40,173,383 pesos and 54 centavos. This night is just getting started. Stay with us as we bring you more spectacular prizes and more chances for success after this break.
1: Gusto mo pindulin ang nanalo?
2: Toto na naman.
3: Nanalo ako, babalatuan kita.
2: Unako mo ba yan?
1: Dalian nyo na, malilate na kayo. Yung mga batang to.
4: Good morning, Barangay San Isidro. O, tabi, tabi, o, dadaan yung guwapo.
5: Hoy, Jun, ang aga-aga.
4: Exactly, Manong Fe. Kailangan good ang morning, kaya tara na mag-exercise tayo.
6: Ingay mo, Kuya Jun. Ililista kita sa noisy eh.
5: Pati mga bata, ayaw sa'yo, Jun.
7: Hey, Tonyo!
8: Ay, pay naman ano ka tayo, kaya libre ka.
7: Uy, tabi ako na muna.
4: Ano? Ano?
5: Oh, Jun.
9: Ano, 10 pisong panel?
8: Oo, at saka isang lotto ticket. Para 15 na lang yung sukli mo sa'kin.
9: Oh, ito.
2: Yun, lotto na naman.
7: Mali mo, bukas, milyonaryo na ako.
8: Maniwala sa'yo. Kung milyonaryo ka na bukas, edi sana hindi ka na namamasada ngayon.
5: At di si Jun may trabaho. O, Jun.
8: Oh, ano na naman yung trip yung ribbon na yan?
7: Mali mo, kailanganin.
2: Malay dito, malay dun.
8: Kaya mo, Andoy, pag nanalo ako, babalatuan kita.
1: Gusto ka pinagawin na nanalo?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya gigan ng... Ako ba siya gigan na asin man dahil ito na nabuo?
4: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay ni si man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
5: Uh-huh.
6: Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
5: Wow.
6: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Malarat, my love. Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili.
8: Dili.
7: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
9: R&B
5: MN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud o pipinka.
9: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong matibway ni tanan?
10: Pahidigo! No. Bada!
9: Bati asa ni mong naong huilag. May uy! Masakang sa tadino!
10: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka, pahidigaw!
9: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo!
9: Silan ko!
11: Di mo na ko check ko. Pero, bakas liyon ako. Gato na agad ka.
7: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabok.

0: Technician Lloyd Gabiara. Recording Engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud og bibingka!
1: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pagyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga Paragis Bilabila nya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to, kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa admin yung higalas kanginan Ray Arellano, Banya, Lloyd Gabian, ang among pinakagwapo sa DYHP, ang among promoter sa
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule.
0: Pang-pangusap, pang-pangusap. Okay, mo na mga higala. Uban usap sa among Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Pampalagsik, kunya gawas pampalagsik, pampagana o pampahangis. Okay? Bueno, mga higala, shoutout time! Shoutout ka ito ni Mikayla Bandera, July Arlan Balili, Silmar, CSB member, DC Alguibar, Calvira, Clavisillas, gimana ni Sheila Marie Tunson, si Antonit Chikay, Nancy Sarabusing, si Jury Pescadero, Pipito Doritan Abatayo Jr., gimana ni Beatrice Abilionusa Sasotel, gikan kini sa among B-Side founder, bangang sa ilong waylay, kuning among writer-director, OG Kompok Rakasa. Flying shoutout to sabi sa pinangwahan, si Juso Villasor, Puti Itum, si Rustom Salado, Atty. Milani Tugib, Jis Tugib, si Alma Magtagad. Magtagad ba ni? Magtagad o magtaga? Gika ni Pedro Punga siya. Magtaga lagi. O niya, iman, shoutout to sabi Consial Angga Briones, si Jose Briones, si Lucia Buloy, dia sa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Bueno, mga higala dito maglangan na tunay hinumduman ang nangagi nga walang balumbalinga sa dakog lawas nga si Bugard ang pagkulatan ni Hercules kay mura lang kini og ni masahi kaniya sa gamay kamot ni ini og sa kadaot ni ini. Kunya sa lain bahin usab, nabalaka kayo ang mga puting duwindi sa ilang mahal nga reyna Tara og nila ni Jigo. Masuk anon usab kaayo si Hari BBT kay bisan sa kadangha kadaghan sa iyang gipadang mga duwindi sundalo, no, sa mga duwinding sundalos, pero pagibalita bahin si reyna

0: him home.
1: Bring him home. Bring him home.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Pele Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
6: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid turawan eh. Gani ay. Nag
5: ha. Bukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Bukid sa
6: ganing.
5: Sundan.
6: Oo. Niya o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganin ko maglisyo
5: ta ka sa bukid igo ka saka
6: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
5: pwede na makakat ka tayo ka sa bukid
6: kat ka to ah
5: oy
6: magrapag yun ko atang mga gulayon na ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
5: hindi pa ka nalimulay
6: Sean
5: Lido
6: Alberto
5: tuloy mo edad.
6: Ito anak ko, 90 na ko.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning ko, mutisting anay ko kuan. ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
0: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
7: Oh, paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
0: Bila edad mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
3: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang sumpay sa atong sugilanon.

0: Mama, ko. Malibayon ka man, Koy. Pumanmogi ka meeting ang sinalikan mong managsoori, Mulmol.
1: Si Janby, Koy. O si Buying Yang, Rimulmol.
0: Maoyoy.
1: Masaligan yun silang managsoon.
0: Maoyoy. O kung sa inyong unod sa panagsulti, mahal na hari?
1: Tugang impeachment ni Reyna Tara.
0: Tugang impeachment.
1: Put impeachment.
0: Kana! Bira! Bira yun! O butang-butangi og mga kaso ang Reyna Tara aron ma-impeach siya og mabilanggo.
1: O aron makatuog yun ang tarang mga duwendes ng gingarian. Lakip ako ipa-impeach.
0: Sagot ka ng binuanga. Nga nung lakip ka impa-impeachment.
1: Ayaw ka malaga. Hinimo-himo lang ang kaso kunuhay. Huwag babagan kini sa mga sanggatang kongresmanos aron dili makaabot sa mga senadoros.
0: Unsa?
1: Pero ang kang Reyna Tara siguradong maduso sa mga senadoros.
0: Mao ba?
1: Matod pa sa tawahanan. Lotong Macau na kiringdaan. Lotong Macau.
0: Oh, mao ba?
1: Ah, atong tao lang ang kunuhay ng mupay. Atong abogado. Oh, ah, mupay log impeachment ako. Aron, siguradong di mo lambo.
0: Mao yun.
1: Kung dili mamatay si Reyna Tara, sigurado siyang ma-impeach o mapriso.
0: Mao yun.
1: Busa, mukatawa tagbalur ko si Aquilo. Mukatawa.

0: Sa dili madugay, moabot sa kita sa gingharian sa mga diwindis. Sa palasyon ni Raina Tara.
1: Malipay ko doon niya si Raina Tara sa atong kalampusan.
2: May gahom na niya tayo kapanalipod nila.
3: Pero ang atong magic wand, wak man makadot sa iganting bitin.
4: Ah, iganti magod ang maong bitin. Dili, ordinaryong linalang.
5: Ay, maugod yung tigbantay sa mga bulawan o brilyante sa bukid sa inayawan.
6: Nasabto ko yung anak.
0: Biligod, biligod, biligod.
7: Napol kitang tanan sa magic wand.
8: Kanit, kanit, kami day. Wak man ni amo uslalat lagi.
3: Bitaw chik ko, ambin ang amo, bing.
6: May ekstra nga duha ka wak magic wand. Nakuha na mo, pero nungka nga ihatag ni namo ninyo.
3: Ano?
6: Mas gipilin yung bulawan o brilantes, maong dili ka mo makaangkon o gahom.
9: Tinood na! Tinood na!

शून्य तुंगी सुबाई ही गालांग आकिला।

0: kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labaw Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati nyo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
2: pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug pibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagan niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Rag, rag, radio.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ingog Bell FM, alas 5.

0: nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Mayong buntag na itong tanan, mga kabagting o kabalkadas, nining adlaw nga Biyernes. It's a 9 na sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Kamusta og maayong buntag kutob sa mga nanag-sikay-sikay na alang sa panginabuhian. Dili malimot nga ang tanan, kinahanglan nga itanyog ihalad o pasalamatan o ipangaliyang gatos kahitasan ni ining mga higayon. Huwag ita na sayod sa unahan o guwata na sayod nga diin nung sa'y mahimong matala nga to sa mga adlaw o gutlo pang muabot. Nang pasalamatan na turun kay nakamata na sadda. Oh, pero amo ang AM karon wa nagtingog. Mikan kay dunay ilisan nag fuse link. Masigikuhit na sa niskabog. Bitaw, good morning everyone. Welcome din sa tong pagpanaguman sa 106.3 Bell FM. Laman ta magdungog apan pwede ta ninyong mapaminawan sa Radyo Bagting News nga page o BBC's Entertainment. O di ba kahasa to ang pag-download ninyo diha sa Play Store sa app, Radyo Bagting app. Aron nga makapaminaw mo, bisan pag naka-data or naka-wifi mo mga kabagting o kabalkaras. Ayan, dito maglangay din itong pagpanaguban ang mga uluhans balitang atong sayran. Sanbay din ilamang itong pagpanaguban lanog sa Bagtingan.
0: BBC Headlines.
1: Ito maglangay, gumikan kay ang mga natala base usab sa mga nakalap ng mga kasayuran sa itong mga bagting reporters ni Ining Buntaga. Ang update sa kaintang salakat sa panahon, bililhong masayran na to o gakini ang may pagkalabutan sa pagbundag sa ulan. Walay kahumanang gumikan gihapon sa ITCZ. Nagampang headlines, unum kasundalo samdan sa ambush na pulo o 10 anyos nga bata na pagan dito sa lamitan. Huwag yun yung taon ang pinakakuyaw kayo ng paminawon ng mga kasayuran, mga balita. Samtang sa pikasbahin ng mga kasayuran, DSWD Kalahi Seeds, gipangunahan ng pagpanday sa Municipal Resilience Planning dito sa Kumalarang. Dugampang headlines, tricycle driver nadakpan sa bypass operation sa lungsod sa Dimataling. Mag-uuma nadakpan usap tungod sa illegal gambling sa Lapuyan. Dugampang headlines, asenso sa Panarbaho Job Fair 2026 ipahigayon. Og mga adlaw sa Robinson's Pagadian. Og ingon man mga kabagting og kabalkadas kaning security guard nga taga Zamboanga Sibugay na palgang patay sa Zamboanga City. 106 points. Og dugang pang headlines tulog ka adlaw nga inter-regional ISO audit na kumpleto sa DOH sa Zamboanga Peninsula alang sa kalidad sa serbisyong pangkalusugan. Gampang headline sa mga balita, 20.4 milyones nga shabu na sakmit gikan sa saka high value individual atol sa bypass operation sa Zamboanga City. Dito sa Cotabato, matud pa amahan sa 14 anyos nga suspect sa banga school shooting incident gipasakan og 5 ka kasong kriminal. Sa dugang pang headlines sa mga balita, Bureau of Fire Protection gipaklaro ang kalainan sa BFP fire trucks o sa LGU fire trucks. O manik, idagan na ba kayong kinibitawang nagpasapasa, nagkatawa-katawa, ngawa kasabot sa tinuod nga kasayuran. So ang Bureau of Fire Protection mo'y namahayag. Kay kaning itawag na itong BFP fire trike kaning trikes o katong murag purmag the three wheelers ba kato siya project rato sa saka LGU o dito sa Nueva Ecija kaya na yung mga kalye nilang gamay nga pwede nilang malus masulod o dili to ang nagkataon lang nga nagdungan sila palit o na diha di magpack check lagi sa ito nang sayran karong taon-taon mga kabagting o kabalkanas din sa itong pagpanag-uban. alas 5:11 na. Blaster na mga kabagting o kabalkadas. Kaya itong itunol ang mga balitag impormasyon sa ngalan sa Kinatibuk ang Puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Siyempre, gikas technical team partner na ako karon eh. Na si Clint o si Adrian. O ingon man diya sa Bayaw o sa Palpalan is Kuya Marines diha. O si Mary Ann o napod si Dimar plus na apagyod si isang ito'y Alvin. Ang partner ni Kuya Marines. O gadi, natuwa ng siren ang kinatibukan ng Kusbagting 16 Vanessa Cagas tumakmol.
0: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
1: Lastar na mga kabagting o kabalkada sa update unas kahintang salakat sa panahon gayron nga mahibal-an ato kung unsa gayod ang angay natong pangandaman. Ay matod palagi pagbundak sa ulan, walay kahumanan gumikan paghihapon sa Intertropical Convergence Zone. Detalye sa mong balita ni Bagting 17, Florenzo Fima.
0: BBC Weather Update.
2: Ania na ang kinatibukang update sa lakas sa panahon. Karong adlawa, gumikan kaya doon na paghihapon bahad sa pagbundak sa ulan na nga masinatian sa dakong bahin sa Mindanao, pipila ka bahin sa Visayas ug Palawan na gumikan paghihapon kini sa epekto ni Intertropical Convergence Zone. Matod pa sa pag-asa nga ang maglagiti nga kainit sa lakat sa panahon na dili paghihapon kini ang ayan nga kasaligan na tungod kay mubanos paghihapon ang managumon nga kawarangan o ingon man na ang kalit nga pagbundak sa ulan na inubadan pa kana sa pagpanalugdog. Gani wala paghihapon gitangtang sa pag-asa ang posibilidad nga masinati ang mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Samtang ang Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque o Romblon makasinati usab og gakalit nga pagbundak sa ulan na gumikan sa epekto sa trough sa LPA. Matod pa sa pag-asa nga gawas sa trough sa LPA og Intertropical Convergence Zone ang northeasterly wind flow og localized thunderstorms magpaulan usab sa pipila ka bahin sa nasud. So sama na lamang usab sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Metro Manila o pipila ka bahin sa Luzon. Hinungdan ang publiko gipasidanan sa pag-asa nga mag-amping paghihapon sa kanunay tungod kay dakong posibilidad nga mas mapasulabi ang pagbundak sa lakas sa ulan kung ikumparar ang kainit sa panahon karong adlawa. Gawas na lamang matud pa sa mga lugar nga nakasinati na og hulaw apan diri sa Zamboanga Peninsula tungod kay suki ka man sa suki mangayon kita sa pagbundak sa ulan panahon sa kahaponon. Muna nga dili paghihapon kita ang ayan nga makalimot sa pagdala sa mga payong or diba ka raincoat aron usab nga dili mga basa panahon sa ting-uli pag-abot sa kahaponon. Samta sa pikas bahin, hunas og taob sa Pagadian City karong adlawa, isip giya sa tuang mga mananagat diris dakbayan sa Pagadian. Pizza 9 na kita sa bulan sa Oktobre, alas 4:57 kanina, 1.8 meter ang giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas sa 11:09 ang takna sa buntag, 0.0 meter ang giladmon sa tubig. Subling mutaob pag alas 5:17 ang takna sa hapon, 1.9 meter ang giladmon sa tubig. Subling usab ng muhunas pag alas 11:29 ang takna sa gabi, negative 0.1 meter ang giladmon sa tubig. Lauman ng musubang ang adlaw, alas 5:33 sa hapbuntag. Og musalop usab kini pagka alas 5:33 sa kahaponon. Mao kanay kinatibuk ang update sa lakat sa panahon karong adlawa. Bagting 17 Florence Fima sa Radyo Bagting ug Bell FM.
1: 106.0 Bell FM. Daghang salamat sa nasangpit ng mga kasayuran nga mo na ikinahanglan ninyong timan-an mga kabagting o kabalkada sa aron nga dili kita mabutang at mga alanganin, peligro o mga kakuyaw mugna sa mga pagbundak sa ulan nga moresulta at sa mga pagdahili sa yuta o pagbaha. Dagan pa mga balita, dini pagyapos itong pagpanaguman, mga good news na itong itunol nga na kaninyo may kalabtanan kini sa ipahigayon nga jobs fair mga kabagting o kabalkadas kato mga nangitag trabaho. Oh dayon na kay pulanon lagi gusto na po mangitag trabahong lain So asinso sa Panarbaho Job Fair 2026 ipahigayon og mga adlaw sa Robinson's Pagadian kay matagpit sa Jess man ano sa bulan mga kabagtingog kabulkada sala sige chance na ninyo ni mahalap pag-asa mo dapita nagpuyo basta kumangitag trabaho hala go ahead aron nga diin na makaangko ng trabaho kunya kung makaangko ng trabaho mas mayo nga inyong ampingan eh aron nga dili mahimong mausik ang inyong pagpaningkapot ani ah. Ang insira na to sa report ni Bagting 29 Cheryl Lirazan. BBC
3: Live Report. Ipahigayon og mang adlawa October 10, 2026 ang asinso sa Panarbaho Job Fair 2026 nga gipanguluhan sa Public Employment Service Office kon Peso Pagadian gikan alauna sa hapon hangtod alas 7 sa gabi sa may atrium upper ground floor Robinson's Pagadian. Giawhag ang mga job seekers lakip ang mga bagong graduate mga wala pa makasugod og trabaho og mga adunay kasinatian nga mutambong aron makakita og mga oportunidad sa lokal o overseas employment. Gidasig ang mga aplikante nga magdala sa ilang resume, valid ID, bullpen o guban pang gikinahanglang dokumento alang sa mas hapsay nga proseso sa pagpangita o pag-apply o trabaho. Kay baluan nga ang naisgotang job fair matakbulan kining ipahigayon sa Peso Pagadian uban sa pakigtambayayong sa mga local employers o guban pang ahensya sa gobyerno. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
1: 106.0 Bato yung mga manindot ng mga kasayuran para sa tanan nga nangita og trabaho mga kabagting og kabalkadas. Unya kun galing mo, appeal pon mo nini nga mga opportunity nga job fair o pagpormal pon mugsuot ay mo pagsigig gasaliko. O ay mo pagspaghetti. O gaya mo pag kanabitong chinilas, formal nga mga apply kay aron mauwa naman ay first impression good. Okay, ang imuhaon niya diyan, limpyo imong sapot, with collar pod sa mga kalalakinan. Balag dili mo mag kanabitong barong pero ang inyohang shirt katong ko with collar mga shirt mga kabagting ug kabalkadas. Oh, dayon mag tarong og pantalon dili ka nang gisi-gisi. Okay, kuan man naman ay mga gitawag na tog design, no? Pero dili man na siya pang apply og trabaho, good. So, pag formal aron nga diin kanabang kanang napoy impression nga makita ang katong inyong applyan mga kabagting og kabalkada sa makakita og trabaho. Okay, nga nung man ka na daw trabaho, wala nga nagchinilas. Di pagkuman nag saliko, di ba ka nagspaghetti? O murarag nanuroy sa mall, nanuroy gyud mo sa mall kay naman gina sa mall pero ang inyong tumong mga apply man di mo na ibuhata. Ana magsuot og formal. Dili pa dingon nga formal na kaysa nga tanan si formal business attire ba ka? O di ba ka bisag with collar? Eh mas formal man nga with collar o then mag shoes. Sa mga kagubabayan, pwede nga magsandal pero katong mga pwede kayo sa mga close nga type sa kanabitang close shoes. Oh, mas nindot. Mana mga kabagting ng kabalkadas, din ka ng buhok, ihapsay. Dilito mo gigukod, dugplansa. Oh, di ba ka kay kungkulot, kay manghudlay. O balag dili kayo kanang kalkag ang dili kalkag. Kanang dili lang magkalkag, di magkarong ang buhok ba? O kanang wala na hiuyon sa mga dimension. So aron nga hapsay din mag lipstick, mag ang sabi nga na namang regular sa kaugalingon kay kuan man na siya, personalidad man na mga kabagting og kabalkada sa inyo pakita dala ang inyong mga papel. O kinakuha na. Sharog di madawat. Alas 5:20 na mga kabagting og kabalkada dinhi sa tumpag panaguban dugang pang mga balita. Tabuktan nini mga trending kayo tas-tas ngayon trending na mga ilis gutanan. O kini may kalabtanan sa Bureau of Fire Protection gipaklaro ang kalainan sa BFP fire trucks o LGU fire trucks. Then ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly na muwag. BBC Live Report.
4: Gipaklaro sa Bureau of Fire Protection kon BFP pinaagi sa ilang social media post ang kalainan sa BFP fire trucks o LGU fire trikes isip kamayon sa pagresponde sa sunog diin matag-usa adunay kaugalingong kapasidad o gamit ang BFP fire trucks mao ang gi-procure o gipadagan sa Bureau of Fire Protection nga nagalain-lain ang kapasidad depende sa operational requirements ang LGU fire trikes o sa kainisyatiba sa local government units aron magkatabang og makasuporta sa BFP firefighters, ilabi na sa mga lugar nga lisod ang access o mobility. Ang pagpasabot sa kalainan niini makatabang sa paghatag og hustong impormasyon o pagpalambo sa kooperasyon tali sa BFP o LGUs alang sa mas epesyenteng pagresponde sa sunog o kaluwasan sa publiko. Bagding 28, Kimberly Namuag sa BALFM o Radio Bagding.
1: Alas 5.22 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagmanaguban. Mautoy mga pagpasabot. Asa dili pa tayo mag-commercial break. Kanisa ta sa mga natala usab. Ikan sa lungsod sa Lapuyan. Pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Inang na detalye sa maong report na ganayon. Mag-uuma na dakpan tungod sa illegal gambling sa Lapuyan. Maulagi po ni ay na magpatad-patad eh. Oh, ay na magpatad-patad labi pag mga illegal man pud di ay. Ay na magpatad-patad kay mga dakpan mo diha mga kabagting ug kabalkada. Sadto na lang mo jud sa mga legit nga mga patananan mga kabagting ug kabalkada. Ang detalye sa report ni Bagting 27. Daryl Ayaay.
5: BBC Live Report.
6: Nadakpan ang 56 anyos nga lalaki mag-uma o residente sa Lapuyan. Atol sa operasyon sa mga kapulisan, pasado alas 10 sa buntag niya itong Oktobre 8, 2026 sa Barangay Poblasyon, Lapuyan. Gipaygayon sa mga personay sa Lapuyan Municipal Police Station, ang manhunt operation nga misangpot sa pagdakop sa suspect, pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa assisting judge sa Regional Trial Court 9 Branch 29 San Miguel, Zamboanga del Sur, niya itong September 21, 2026. Ang maong dinakpan, pasakaan ng kasong paglapas sa Section 3C sa Republic Act No. 9287 o Anti-Illegal Gambling Law of the Philippines nga dunay rekomendadong piyansa nga 60,000 pesos. Ang suspect ana nakaroon sa kustodiya sa Lapuyan MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa BALFM o Radio Bagting.
1: 106.3 FM Radio Bagting. Alas 5.24 na mga kabagting o kabalkadas itong pagbalik. Tugang ba mga balita gasayuran din ilamang itong pagbanaguan lanog sa Bagtingan.
5: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
13: Ano?
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
14: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
15: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang na ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
17: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patin hiyahaya. Magrapagin ko atang mga gulo yun.
16: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.3 Radio
18: Magbating. Nagpaminaw ka mo sa Lano sa Bantingan.
1: Baligtaw mga kabagting o kabalgadas kay alas 5:30 na. Oh, time check na nga ni adtong mga karon pa lamang nakakita sa ilang orasan. Itong mga busy-busy, kanunay kumpiyansa kay paspas ra kayong oras mga kabagting o kabalgadas. O gagining ato ang tulumanon. Siyempre, ipaluyuhan kini sa maayong kabubuton sa mga nag-abag ni Walay Puas nagsuporta. O gadin hatod kini sa maayong kabubuton sa produkto sa Nature's Gift. O gakining mga produkto sama sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tinaw o klaro ang imong pananaw. Nanapay Memo Smart Syrup, vitamina sa utok sa bata nga mas paspas, makatuon, mas dali nga makahinumdom. Ani ang mga produkto sa Nature's Gift product, ang Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule o Nerve Flex Capsule. Alas 5:31 na kabagding o kabulganas. And this mga detalyes, mga balita, unahon taninga natala kagabi mga kabagting o kabulganas. May kalabtanan ni ining duha ka mga nadugang ni. Wait lang ha, kay murag nalapas ko sung ibasa. O dirita sa unom kasundalo na samdan sa ambush, 10 years old nga bata na pagan dito sa Lamitan. Ang detalye sa mga kasayuran ni Bagting, 17 Florence of FEMA.
18: BBC Live Report.
2: Risaka na sa unom ka mga individual or unom ka mga individual rather sundalo ang ngasako pa sa 45th Infantry Battalion na ang samdan na sa netabong ambush dito sa Barangay Sabong Lamitan City alas 6:55 kagabi. Dali kini nga gidala sa Emergency Department sa Lamitan sa District Hospital ang mga nasamdan nga biktima aron kini ang makahatagan og matudpad dinalian nga pagtambal. Giingong duha ka mga sundalo ang nasa kritikal nga kondisyon, hinungdan nga dali kining gidala paingon ngadto sa Camp Navarro General Hospital sa Western Mindanao Command aron usab or alas dugang imbestiga ko na medikasyon. Kini ang gikumpirmar ni Brigadier General Frederic Casales, ang commander sa 11th of 1st Infantry Brigade sa Philippine Army, mahitungod sa nasangpit nga insidente. Gidugang pa ni General Sales nga apil usab sa nabiktima ang 10 anyos sa nga individual nga napagan atol sa ambush o gingon man usab ang amahan ni ini nga naa sa lugar sa dihab atot pa nga kalit lamang nga nipaarak ang wala mailhing mga armadong kalalakinan. Samtang pipila sa mga biktima ng mga kasundaluhan, mao si Technical Sergeant Edgardo Gayaw, si Sergeant Dwight Eisen Fama, si Staff Sergeant Noel Baklas, o si PFC Israel Digamo. O nasairan usab nga mga biktima na itong higayuna sakay sa ilang 6x6 military vehicle apan kalit matutpakining gibanhigan sa wala mailha pa nga mga suspitsado. O padayon pa usab ang ipahigayong investigasyon sa mga otoridad. Bagting 17, Florence Afima sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.0 Agalo oy mga kabagting ug kabalkadas nganong ni CEO naman sad ni dihang dapita mga kabagting usa naman pugay na biklan ani. O nga murag nga duna naman puy na tala ni atong nakalabay nga adlaw no. Naot nga manghinaot tay apil na to sa mga pagpangaliya in taon ning mga kasundaluhan nga nahimo kaning angol. O nga diin maka-recover gilayon sila makalabang sa mga pagsulay o sa mga naangko nila yung mga sama sa Manila ni Technical Sergeant Gayaw Edgardo Danzalan, Staff Sergeant Noel Edward Bacas, Private First Class Ismael Balberos Digamo, Private First Class Felipe Tercio Tanyamor Jr. o Staff Sergeant Dwight Eisen Villamil. O gusto pa ka na ilahan lamang sa pangalang Corporal Lagmay, mga kabagting o kabalkadas. So, manginaot ang makalagbang sila sa makarecover sila pagdali. O gumikan kay dililalim, aring mga trabaho, trabahos, kasundaluhan. Eh, kanunay ginintaong prone nga dos mga kakuyaw. Manang kung mahimo diha, dubling ang mga pag-amping at the same time, ang amuyo yung taman, o dala trabaho, dala pagpangaliya. Meron nga diin na mamahimo in town.

0: BBC Live Report.
1: Arestado ang usa ka giila sa kapulisan nga high value individual ato sa Joint Anti-Illegal Drug Bypass Operation. Alas 3:55 sa hapon niadtong Oktubre 7, 2026 sa Calle Real, Barangay Mercedes, Zamboanga City. Ang dinagpan mao si alias K, 30 anyos, Minyo, residente sa Gata, Talipaw, Sulu. Sumala sa report, kapin 3,000 kagramos o 3 ka kilo sa gituwang sabo ang narecover gikan sa operasyon nga adunay gibaraban ng standard drug price nga 20.4 million pesos. Gawas sa droga na sakmit usab ang usa ka 1,000 peso bill isip mark money og 2,399 ka peke nga 1,000 bills nga mukaba sa 2.399 milyones. Lagip ang mga eco bag, plastic cellophane ug paper bag nga mao'y gigamit sa pagdala ug pagtago sa droga ug kwarta. Ang mga nakumbiskang droga itugyan sa Regional Forensic Unit 9 alang sa quantitative o qualitative examination. Samtang ang suspect gidala sa Zamboanga City Police Station 4 Detention Facility alang sa temporaryong kustudiya, samtang gihikay ang tukmang legal nga proseso o ang suspect pa sa kaanong kasong paglapas sa Republic Act 9165 kan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bal FM o Radio Bagting.
2: 106.3 Zamboanga City kadto mga kabagting o kabalkadas nga accomplishment sa mga otoridad. Very good gayong accomplishment samtang sa laing bahin Zamboanga City gihapon. Kikaning security guard nga taga Zamboanga Cebu gay napalgang patay sa Zamboanga City nga naman kahani. Ang detalye sa report sa nakalap ng mga impormasyon ni Bagting 29, Cheryl Lirazan.
0: BBC Live Report.
3: Napalgang wala na'y kinabuhi ang usa ka biktimang lalaki nga gingong lumada nga taga Zamboanga Sibugay kagapon sa buntag Oktubre 8, 2026 sa Barangay Lubigan, Zamboanga City. Ang biktima nailanga si Porfirio Bukog Ulitawo kanhi security guard o kasamtangang nanimuyo sa Camino Nuevo, Zamboanga City. Sumala sa initial nga impormasyon, gingong gilabay lamang ang patayng lawas sa biktima sa kasagbutang bahin sa Lubigan, Zamboanga City diin ang kamot gibaklid ug ang tiil gihiktan samtang nakaangkon sa kininga og mga samad sa dughan. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang motibo ug mga responsable sa maong insidente. Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Bal FM o Radio Bagting.
2: 106.3 FM. Impormasyon usab gikan sa lungsod sa Dimatali nga nakalap sa itong Bagting reporters nga si Bagting 27. Dari laya ay kini ang may kalabutan usab ni ining tricycle driver na dakpan sa bypass operation sa maong lungsod. Detalyes kasayuran ani ato ang sayran.
0: BBC Live Report.
4: Nadakpan ang 23-anyos nga tricycle driver o residente sa Dimataling atol sa bypass operation pasado alas 11:58 sa gabi niadtong Oktubre 7, 2026 sa Purok 1, Barangay Poblasyon, Dimataling. Ang suspitsyado gilista isip street level individual o bag-ong na ilang drug personality. Nasakmit gikan kaniya ang tulo ka gagmay nga heat cell transparent plastic sachet nga dunay puti nga kristal nga substansya nga gituang shabu. Usa ka tinuod nga 500 pesos bill nga gigamit isip bypass money o usa ka kaha sa sigarilyo nga gingo gigamit isip sudlanan. Ang mga nakumpiskan drug items, isabiter sa Zamboanga Sibugay Provincial Forensic Unit sa Sanito Ipel, Zamboanga Sibugay, alas sa forensic examination. Gidala suspitsyado mga nasakmit ng ebidensya sa Dimataling MPS, alas sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bal FM o Radio Bagting.
2: 106.3 FM. Alas 5:41 na mga kabagting og kabalkadas, motoy mga kasayuran gikan usab sa nasangpit nga lungsod Tabukta kadto sa silingan nga mga dapit kon na inyong nahinumduman katong Banga school shooting incident nga diin adunay 14 anyos nga nalambigit ang amahan niadto mga kabagting og kabalkadas. Amahan sa 14 anyos nga suspect na tinun-an gipasakaan og 5 ka kasong kriminal.

0: Unay hinon na ang mga kabataan, mga kung doon mo'y nagtinguha diha, kung mo inyuhang buhat, ang inyong mga hinimuan, mapaga na inyong mga ginikanan nga nagtinarong, kamura na nagniyabag, niya inyong mga ginikanan, maangin! May makakasong kriminal, ginitawang gatubangon. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly na muwag.
1: BBC Live Report.
2: Gipasaka na ang 5 kakasong kriminal batok sa amahan sa 14 anyos ng estudyanteng nalambigit sa pagpamusil sa Banga National High School South Cotabato niya do Setyembre 18, 2026. Lakip sa mga kaso ang reckless imprudence resulting in multiple homicide. Kaso may kalabutan sa Republic Act 10591 on Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act tungod sa giingong kapakyasan sa hustong pagtipig sa armas. Nasairan nga ang amahan sa minor de edad nga usa ka empleyado sa Department of Education kon DepEd mao ang rehistradong tagiya sa armas nga gigamit sa maong insidente. Matod sa kapulisan o sa kinikapahimangno sa tanang tag-iya sa armas nga mahimong responsable sa pagtago niini ug siguruhon nga luwas og dili maabot sa mga minor de edad o dili awtorisadong individual. Bagting 28 Kimberly na muwag sa Bell FM ug Radyo Bagting
0: 5:43, mga kabagting o kabalkada, smogin na ang pinakamaayo dihang pag-abuhaton. Kaya kabalugin na ni mga teenager, ni mga nagkarabitong nagkabatanon ma, maupay pagkabatanon. Okay, dagan kita gustong i-explore, pero kumabot nag isa punto nga may kalabdanan na sa mga mubuto, makapatay, makamatay. Inanglangin nga dobliho ninyo ang inyong mga pag-amping niya na i-secure, secure din pag may time nga kanang dili-dali-dali nga malungkap, dili-dali-dali nga makuha, o ginahanglan usab nga dili-dayon-dali madumduman. Kaya aron nga diin, walay mga kinabuhing mapagan usab mga kabagting o kabalkadas. E bisan pa unsaon na to ni dilimag na to kalikayan nga nagyoy mga naghupot o armas, e ganahan sila magkupot niya na basta lisensyado lang, walay problema. Pero ang pag-abot magod sa pag-tipig, sa pag-hipos, o nagpinaka-importante gayon mga kabagting o kabalkadas nga dili dayon dali-dali nga makuha ni bisan kinsa. Alas 5:44, kabagting o kabalkadas, dugang pang mga kasayuran, garong taod-taod, standby lamang. Kumikan kay kining atong tulumanon, gipaluyuhan usab kini sa maing kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron Food Supplements nga ginama sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ito mga kabataan nga medyo di nagyadin tao ay way gana ba sa pagkaon, di po ginado matulog. Unya, kanabitong doon na po'y mga puya nga di po hingatulgo na Vitron Vitamins Plus Iron, gamitin kay para sa puya, 0 to 11 months Vitron Drops ang gamita. Para sa mga nagidado 1 to 12 years old, Vitron Syrup o tablet o sub sa kinibitong mga 13 years old pataas. Pero katong dili gyud ka lamoy og tablitas kina magiuban nga bisag dako nang edad gyud ka lamoy ay pag drops oy kanila pagilisin ang dapper og kutsara or masirap na Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSV Life Care Marketing Incorporated FDA approved sa safe na safe sa inyong pagtake. Sa mga mag-uuma diha nga kanunay nga dunay mga yangongo mulo reklamo. Kung unsay naunsa na inyong patubigan niya sa inyong mga kabasakanan, ang inyong buhaton diha, mudtaho mo nga to sa buhatan sa National Irrigation Administration kay andam silag taganas paghatag pagtagad niya na lima lamang ka steps. Imong isumite imong reklamo para makabalo sila. Ilaman na yung madawat, i-acknowledge mo na nila din, susiho nila na aksyonan din nila ang inyong reklamo. Dayon paghuman og aksyon ni ana sulbatagan na nilag kasulbaran. Pero kung ugaling may naglambigit sa construction, magulat mo tagkaros ang mahuman. Kung ugaling nga dunay mga problema, matagan og pagtagad, ila din kang i-verify, ila din kang balikan og tawag nga ang imong reklamo gihatagan ang pagtagad. Ana ra ka simple gud, ipadangat na silang opisina kay punsa man sa kabalog di mo kapadangan. Naana sila'y page sa kinibitang Facebook. Pangitaan lang di ang NIA sa Buanga Peninsula, NIA. Samtang doon na po'y email nga r9@nia.gov.ph o di ba kasi ilang telephone number nga 0985-824-4566 o di ba kasi telephone number nga 062-947-4014 mo na ilang cellphone number sa National Irrigation Administration. Yan ang himutang sa Regional Government Center Balintawak, Pagadian City. Ayan! Klarong-klaro na mga kabagting o kabalkada. So, lakit na usap ganag-abag din ng atong tulumanon. Ang hatagan atong pagtagad sa itong pagbalik. Oras alas 5:46 na.
1: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
5: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
8: si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas,
9: magsigig galipong og hilantan. Apan sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Isiwaya na ako. Nagparagis ko. Kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban. Nanambok na gani po. Karoon naghahin natin nga anong nanambok na daw ko. Labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo. Pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis. Sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Sixteen ako.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: 106.3 FM. Hulat-hulat lang sa mo diha mga kabagting o kabalkadas. Eh, mga kwanta, manghunat. Ani sa ta sa market girl. Muna po ni siya'y perminting gisunggal ron. Anong sunggalon, mangyad. O, nga kini nga to ang reporter na rin nagpakahilom raman yun eh. Nga usap pa, kanang mga balita nga mong itunol nga ni ganinyo mga kabagting o kabalkadas. Bisan asa pa ng lungsura. Gikan taon na sa kana bitong balido o kasaligang tinubdan nga mo ang atong mga kapulisan. Oh, sila mo na nagpasa ni ana nga mao mga kasayuran. Kasi pagpakigutay nga to kanila mo nang di na pwede ibuot-buot mga kabagting o kabalkadas. Oh, dili pud mo dayon mo gamit sa word nga yama-yama ha. Okay, wara ba mo nakadto dito pod? Og ang pulis og naay sila yung operation magsaba ba day na sa tibuok barangay masuhong. O kana mga awtoridad nga dinhi operating team nga magpahigayon og operasyon sa sa lugar dili na sila magsaba-saba. O gawas mo men ang dili pwede mag-text ni bisan kinsa kay masuhong basin niya og di madayon di baka makaikyas ang mga target. Manang lisod pug ikaw nga diha na sa inyong balay paibalon ka nga huy-huy manang. O dakpo na ko si kuan manang pag-sure dira. O dili pwede na maghilom-hilom na para at least dili masuhong di makasibat. O muna yung mga operasyon, dili na ibaniog sa kabarangayan. Nga usa ka na kong barangay, maimo din na malukop sa katanod. Kay malukop di mong sa kabarangay nga usay nagpanghitabo. Unsa na lang dyan ka marites, tibok barangay, imo may balaan. So muna mga kabagting o kabalgadas nga kala mo lang wala pero meron. Diba? Bagting 27? O Daryl Ayay, sa report ni Bagting 27, be. Kaning Garbo Gikas Dinas bitaw Daryl Ayay sa Precious Mercado unsay mga presyo ron bulad o lami ang bulad sa pagadian natong siren. Good morning yang
11: BTC Market Report.
12: Yes, may buntag bagting disisal sa labi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita karon din sa Mercado Publico, particular mismo sa may bularan nga bahin. Ni mga orasa ato ito na lang kasuntang ang presyo sa bulad. Balag magpakit atong TL kay nalato na kayo sa karne, no? Lami na lang magbulad-bulad. Karoon atong sayran, tayapad 180 ang kilo, tamban 180, katambak 380, kumay 240, sapsap 100, hasa 200, putian 260, kasig 200, balo 240, lupoy 180, ang pino 500 ang kilo, anupin 280, Mulmul, 200 nga to 200 ang kilo. Ubod, 400. Red Salpicas, 360. Red Saltibuok, 300. Bulinaw, 500 ang kilo. Dangit, 360 ang kilo. Boneless dangit, 120 ang gramo. 1,200 ang kilo. pusit 100 ang gramo, 1,000 ang kilo o sa bilis, 80 ang gramo, 800 usab ang kilo. Mga katong kasamtang ang presyo sa bula din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Cat, ayaay sa Balakem o Radyo Bagting.
0: 5:56 na mga kabagting o kabalkadas mo ito'y mga lami ang bulad dari sa Pagadian City pero gwapo mong kapalit hala sige ani na mo diri laag damos Pagadian og pangitaan ang mga bulad ng presyo nga giingon ni Bagting 27. Okay, sa dugang pang mga uluhans balita nga itong hatagan o pagtagad ni ini nga buntag ang report ni Bagting 29 Cheryl Onyot ni Razan kining audit mga kabagting o kabalkadas nga itong pagasairan. Kami kan kay sa headlines, sa lukaadlong inter-regional ISO audit na kompleto sa DOH Sambonga Peninsula, CHD, alang sa kalidad sa serbisyong pangkalusugan. Ano yung kompletong detalye?
13: BBC Live Report.
14: Sambonga Peninsula Center for Health Development kon DOH at ZPCHD ang tulok-adlaw nga 2026 Inter-Regional ISO Audit din ang Department of Health Metro Manila Center for Health Development kon DOH-MMCHD nagsilbing audit team. Tumong sa audit nga masusi o ma-assess ang mga proseso, dokumento, records o quality management practices sa DOH at ZPCHD aron masiguro ang pagsunod niini sa mga applicable ISO requirements. Atol sa tulo kaadlaw nga assessment, nakiguban ang mga auditors sa mga concerned personnel o process owners aron masuta ang pagpatuman sa mga proseso o sistema sa organisasyon. Pinagi sa padayong pagripaso o pagpaayo sa ilang mga proseso. Gipasalig sa DOH at ZPCHD ang pagpaligon sa ilang kapasidad sa pagtubag sa panginahanglan sa mga kliyente o stakeholders o sa paghatag o dekalidad, epesyente o kasaligan ng serbisyong pangkalusugan alang sa katawhang Pilipino. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Dalafam o Radio Bagting.
0: Ang balitang hatod sa may kabubuton sa basa kuan ginibitong Petron Gasol Station. Oh, napamanday sa kabalita de. Niya na to ha. Sa tumbalikan DSWD Kalahi Seeds gipangunahan ang pagpanday sa Municipal Resilience Planning. Italian ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabar.
13: BBC Live Report.
15: Gipangunahan sa Department of Social Welfare and Development DSWD Kalahi Seeds ang pagpanday sa Municipal Resilience Planning kon MRP sa lungsod sa Kumalarang ubos sa panahon og pagkilos Philippine Community Resilience Project kon PCRP tumong sa maong planning activity nga mapaliguon ang kaandam kapasidad o koordinasyon sa lokal nga panggamhanan o komunidad sa pag-atubang sa nakalainlaing hulga o kalamidad para sa mas ligon og mas resilient nga Kumalarang. Aktibong mipartisipar sa kalihukan ang mga miyembro sa Municipal Resilience Team og mga local og officialis, area coordinating team kon SCT, municipal coordinating team kon MCT ug mga punong barangay. Pinaagi sa niusang paningkamot ug pagplano padayon nga gipalig-on ang mga pamaagi og estratehiya aron mas maandam ang Kumalarang sa mga hagit nga mahimong atubangon sa umaabot. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa BLM og sa Radyo Bagting.
0: Atong resulta mga kabagting o kabalkadas nining higayuna kay Dara. Asa tong resulta 352 mga kabagting o kabalkadas o mayong buntag di ay sa mga suking digpaminaw ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, Wilma Fulyedo, Jojo Ramos Malong, may buntag Tristan Wyatt Gulay, Merly Templado, Amy Basaylahi o Rosalie Daliripin, Jose de los Reyes Okaya, diya sa Misami sa Sinakaban, o Vanix Mucha Bamunga, Johnny Cuba o Jocelyn Bargayo, lakip na si Zaira Lee, Zaira Lee Palaran o Mark Jason Saladaga. Oy, sa lungsod sa Dinas. O, yan na ako na tagsa-tagsan ha. Thursday, Lascunia, Mitch Bigwas, kumusta mga na Michelle? Juan Elga, o gayon man, Nori Amor, Tata Judy Makalisang, Merly Templado, Jolito Mag-Usara, John Riolin, Roberto Janon, Aljun Amokatkat, lakit mo sab si Jaime Tizon. Ayan, maing buntag ganin yung tanan, Rene Relativo, o si isa magani, Rosalie Daliripin. May nawa na miigong oras, mga kabagting o kabalkadas. Ang word nga itong ipili, ato ang pulong ay bilin nga na kaninyo. Inis itong pagpanaguban sa Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Agos bagting 16, Vanessa Cagas tumakmol. Dagang salamat, maing buntag. Oras sa alas 6. 106.7 Radyo Magbating.
16: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
17: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
16: The angel of the Lord declared unto Mary,
17: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: Behold the handmaid of the Lord.
17: Be it done unto me according to your word.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: And the Word was made flesh,
17: and dwelt among us.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
17: that we may be made worthy of the promises of Christ.
16: Let us pray.
17: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
16: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
17: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
16: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
17: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
16: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
17: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
16: Saint Cecilia,
17: pray for us.
16: Saint John Baptist de la Salle,
17: pray for us.
16: Leave Jesus in our hearts forever.
17: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bagi niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
18: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga, adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagtig Bell FM, alasay 7 buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Sa katawhan, sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, umudayg sa katarong o kalambuan. Bagtingan sa katawhan! Bagtingan sa katawhan! Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
4: Radyo Magbating 106.6 Radyo Magbating.
1: Alas 6:09 na itong oras, sa Kabagdig Kabalkada, sa may buntag ka natong tanan, adlaw karon ng Biyernes. It's a Friday, hapit sa 9 na bulan sa Oktobre 2026. Welcome na usap, dari sa tulumanon sa kahanginan, ang bagtingan sa katawhan Kabagdig Kabalkada. Sa kaoras ng tulumanon, alang sa paghisgot sa mga hisgutan karong buntaga, nga dunay kalabutan ang katawhan, ilabi na panghitabo sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur, sa atong syudad sa Pagadian o sa kasikbit ng mga kalungsuran o probinsya, na kitang tanan kinahanglan nga magpakabana Kabagtig Kabalkadas. Okay, pabata na rin dapita, wala rin bata nga stress karong mga panahuna, na stress sa tuang mga trabaho, na stress sa isyo sa katilingban, ang uban Kabagtig Kabalkadas kay na stress or wakatulog kay lagi. Oh, daghang mga gipanghuna-huna. Bitaw ganinyong tanan, natubang sa mga problema nga inyong nasinatian, mga gipanghuna-huna karong mga orasa. Kinahanglan paghihapon nato Kabagtig Kabalkadas nga pasalamatan nato nga buhay nga Dios. Gumikan kay gihatagan usab kita og laing adlaw aron nga makapadayon sa tuang tagsa-tagsa ka mga tahas. Makapadayon sa tuang gimbuhaton og magpasalamat kita sa kanunay tungod kay aduna paghihapon kitay trabaho Kabagtig Kabalkadas atubang sa mga nasinatian nga kalisdanan or crisis sa inyuhang kumpanya, no? Apan na kamo ang nagpabilin nga nagtrabaho, hala sige, pasalamati kanunay. Sa mga nangapi, may pagpangapi. Sa mga namahaw karong sayo, hala may pagpamahaw kaninyo. Labi na sa mga tinunan, mga magtutudlo, malibakas ng empleyado sa gobyerno nga sayo nga mudyute, may buntag, may pagpamahaw, may pagpangapi. Sa tanang sektor sa katilingban, di nato tagsa-tagsaon Kabagtig Kabalkadas. Aron usab nga walay mahiubos nga dili nato matimbaya, hala kaninyo may buntag. Ako si Bagting 17 Florence Ofima, maguban ta hangtod dala 7 sa buntag sa tulumanon, ang bagtingan sa katawhan. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting or di ba ka mga katuyuan Kabagtig Kabalkadas, pwede nyo ipadangat sa itong text line ang 0938-207-7614. Itong usmon, ang ato ang text line Kabagtig Kabalkadas, 0938-207-7614.
3: Laban

0: Kabagdag kabalgada sa lasige plastari na kay sugdan tang aton tapik ko karong buntaga ubay-ubay atong hilisgutanan karong buntaga kabagdag kabalgadas no mahitungod sa ipahigayong karong adlaw o unyang hapon alauna sa hapon na ang public hearing mahitungod sa hangyo sa tuang mga transport sector dere sa pagadian nga magpausbaw na sa minimum nga plitihan. Radio Magbating. Ingon man kabagdag kabalgada sa dugang panghilisgutanan ato karong buntag nga ngayon ninyong siren kabagdag kabalgada sa ang mahitungod usab niining gipahigayon or nagmalampuson kagahapon nga blessing ceremony sa bag-ong lingap center sa Dakbayan sa Pagadian nga state of the arts. Radio Magbating. Ingon man kabagdag kabalgada sa lain panghilisgutanan ang ipahigayon usab nga job sa fair ugmang adlaw diri sa Dakbayan sa Pagadian. Radio Magbating. Og atong lakbitan og jutay kabagdag kabalgada no ang mahitungod usab niadtong nahitabo bitaw nga ambush sa Lamitan City nga gikaangol sa unom ka mga sundalo. Radio Magbating. Uban pang hilisgutanan, diris tuntulaman nun ang bagtingan sa katawhan, alas 6:13 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Bueno, kabagdag kabalkada sa plaster na, kaya na nga sugdan, nga ito ang topic ko karong buntaga, aron usab, nga dako-dako tag-agi, kabagdag kabalkadas, no? Dako-dako tag-agi karong buntaga, nga diin, kinahanglan, nga masayod ang tanan. Okay? Alang ni adtong mga nagpaminaw garon, no? Tanan nga mga commuters diri sa Dakbayan sa Pagadian nga gusto mo nga masayod kon pila ba unya ang mamahimo nga bag-o nga minimum nga plitihan sa Dakbayan sa Pagadian. Kamo kabagtig kabalkadas ang giawhag ni Mayor Samico nga musalmot unyang alauna sa hapon sa ipahigayon nga public hearing nga kalabot sa hangyo sa itong mga transport sector nga magpausbaw og plitihan kabagtig kabalkadas o laktod minimum nga plitihan nga diin aron nga mahimo na ni siya nga formality ba, no? Sayod ta nga ang tuwa nga plite karon ana na gyud sa 20 pesos, di ba? Musugot tag sa dili. Kay dunay mga bao-bao operators nga di na gyud musugot o di na musukli kung 20 imong ihatag ay imong 20 pesos di na kasuklian og 5. So mo na nga naanad na ang ubang mga katawhan nga ang plite nato ana na sa 20 kabagtig kabalkadas gikan sa 15 pesos. So nyang hapon, no, kamo ang giawhag ni Mayor Samico kabahin sa ipahigayon nga public consultation or public hearing kabagdag kabalkadas sa pag-usbaw sa plitihan sa Dakbayan sa Pagadian. Ang pamahayag ni Mayor Samico kabagdag kabalkadas ania.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Paibaw na itong mga kaigsunan ko na nga ugma na isa ka public hearing ipangulan ni Committee Chairman Ben Culve para sa hangyo sa itong mga kaigsunan tricycle operators nga magpataas sila gamay o masahe.
3: Ang mga
2: tricycle operators. Basta, hindi ko masahe pa ako lang, naminaw na mga istuna. 15 mo lang minimum na ito, imo nag 20.
3: Okay.
2: So from 15, 20 na 20. Minimum na siya. Dayon, ang plus na siya per kilometer po layo, lakayo.
3: Mm-hmm. Oh. 5.30 meter.
2: Pero, muna, matod pas ko na nga, naanan mo lang, inigbayan na 20 na muna, di naman po daw sa play.
3: Masyadong
2: sabot naman, 20
3: naman ang
2: kuis. Ikaan na 20, wala naman po sa play.
3: Yes, ipumakayos na po.
2: Pero, maluoy na lang po tanong ako, di na lang po kumu-object kay. Nibalik na magpupugsaka, imbisting na ako yun, nibalik na magpugsaka ang fuel, gasolina ron, lubinta naman, dekapin. Isaka naman siya siya niya, wala may ayuda kikan sa nasyonal na. So, sa una, ito pa ito, napunggan sila, kay na may ayuda to. Nakasaraman, wala mong usbe. Then, di po takagwata sa city kita, sige release po din eh. Maluwas po ito, nako na kay kinangan. Oh. Ito, tag 5,000 ko ito, kaya tao. Imagina na 4,000 na, 3,000 na.
3: Tubo Pilipinas?
2: Oo. Kung di, kung pagadian lang iba, 4,000 ka po ka itong bauba o taxi holder eh. Kung matag na katag 5,000, that's 20 million. Sa pula niya, bila na pagkaadlaw na. Abot o mga pila kasimana eh. May harap pa sila, nangulot na may as. Nalada na po na 20, kuya pantan eh. Nakailuhay ba ito taxi holder ba yung makaisunan? Pero, kung gusto mo maminaw sa maong public hearing, kung ma-oppose mo or gusto na aming gusto maminaw mo, bilang yun ang increase, everybody is invited to attend the public hearing diha sa covered court sa Plaza Los. Ha? Plaza Los, sa covered court na to. Tomorrow at 1 p.m. Huwag mga adlaw, 1 p.m. At tanan gusto maminaw or na aming gusto i-debate bayan sa increase, you may do so tomorrow. Okay, kung di mo mga ito, siyempre, mga ito, ang tricycle driver ng tanan or tricycle operator, ma-approve, good chance ito. Okay, so, mo-oppose pang galing mo niya. Pamino, alam mo dito, hinangiwain na lang, bargaining. This is the time nga maghangiwain ang sa increase pila o di mo gusto mamahalan kayo, tanawa kung si hangiwain nila. Okay, ako, bro, kamo, ako na maabot sa kuha. Dito pa man sa committee level, sa transportation. Masakay mo ko nga increase to ang istoryanan. Kung pila increase, ugma na may bawaan sa public hearing. Kung say amount nga ma-approve. So, katong mga concerned citizen, atinin ninyo, alauna sa hapon, sa covered court. Okay?
0: Radio Pagbating. Mahal to'y pagpaklaro, kabag na gabalkada sa itong amahan sa siyudad sa Pagadian nga karong adlawa, launa sa hapon na sa itong nangikaingon nga dunay public hearing diri sa Pagadian. So katong mga commuters, no, dili lamang commuters, lakip na usab ang tanan nga transport sector sa I'm sure kabag na gabalkada nga musalmot gayod unya tungod kay mao man ni ang ilang hangyo, di ba? Mao ni ang ilang hangyo nga isip formalidad ba? Nga mahimo na gyud nga 20 ang minimum nga plitihan sa Pagadian o wala na unyay mga katawhan nga mo plite og 15 pesos kabagtig kabalkada siya. Radio Pagbating. Mao ni gingon nga sakit man sa tumbulsa tungod kay nagkataas na gayud ang ato nga minimum nga plitihan, pero ato pong sabton nga ang hangyo o kabagtig kabalkada sa ato ang mga transport sectors gumikan kay halos wala na po sila'y mauli nga income sa ilahang pamilya tungod sa kamahal sa presyo sa gasolina. Radio Pagbating. O gauna nang nyuhang kung ninyo kahinumduman nga kasa lang ning hatag og ayuda nga 5,000 pesos ang atuang gobyerno. O matod pa ni Mayor Sammy, dili kaya sa pundo sa lokal nga pagamhanan nga hatagan og ayuda nga 5,000 pesos ang tanan nga mga adunay franchise nga operators diri sa Pagadian tungod kay na matudpa sa 20 million pesos kun ang tanan tagaan, no, og tag 5,000 pesos isip tabang ngadto kanila. So muna igingon kabagtig kabalkadas nga ipahigayon ang public consultation or public hearing aron nga masabutan tali sa sektor sa transportasyon o sa sektor sa manakayay kon pila bagayod ang mahimong bag-o nga minimum nga plitihan diri sa dakbayan sa Pagadian tungod kay kun inyong kahinumduman kabagtig kabalkadas, no, nga katong sa during sa interview nato sa tuang nga presidente sa PAFTUDA nga ang 20 pesos nga minimum nga ilahang gipangayo karon enough na alang sa kasamtangan nga presyo sa produktong petrolyo or sa gasolina kabagting o kabalkadas. Nanasabda na ito ang kining mga kabalaka sa uban ng mga commuters. Tungod kay ang inyong kabagibating kabalaka, muingon mo, what if nga muabot ang punto nga mubarato ang presyo sa matag gasolina? Inyong pangutana, do na by tendency nga mubarato o mubalik sa 15 pesos ang minimum nga plitihan kung ugaling mubarato na usab ang presyo sa gasolina? So ang tubag kabagtig kabalkadas, posible nga dili. Nga naman, kakun yung kahinumduman, nahimong 15 pesos ang minimum nga plitihan sa Pagadian tungod sa COVID. Tungod niya itong panahon nga giimplementar ang social distancing, di ba? Sa mga pasahero kabagdi gabalkadas. Mamagini ang nagsugot ang tanan. Nahimong 15 pesos ang plitihan kaniadto, dili tungod kay ning mahal o ning saka ang presyo sa produktong petrolyo apan gumikan sa social distancing tungod sa COVID. After sa COVID, daghan ang nagbagulbol tungod kay mupasakay na og gatong mga dili na mag-social distancing, pero wala matud pa ning ubos ang plitihan sa pagadian or wala ning balik sa 10 pesos. Rason usab, wala ning balik tungod kay unsa man ning saka ang presyo sa petrolyo. Nan karon kabagdi gabalkadas kay managsunod nga price increase ang nahitabo sa tuang petrolyo. Mao ni ang hangyo karon sa tuang mga transport sectors. Buhi-buhi lang ta diring dapita. Subot pasabot nga mamahimo nga 20 pesos ang minimbong kung nagaling ma-approve ha, masabutan sa tanan. Tungod kay dili pa man gyud fix ang 20 pesos. Pero karon sa kunang gikaingon, 20 naman ang pangayo sa atoang mga tricycle drivers. Okay? Alang sa minimum. Pero kung nagaling mulapas na mo og 1 kilometer, ang mahitabo kabag tigabalkadas, adunay additional. Ang kanang additional, dito sadna masabutan unya kabag tigabalkadas, sa ipahigayon nga public hearing sa unyang alauna sa hapon. Kay dunay hugon-hugon no sa interview nato kang apaf to the president Kabagdi Gabalkadas, giingon ni Sir Arnold Catalino nga aduna sila hangyo nga 2 pesos nga dugang nga sa minimum kuno galing mulapas na kaog 1 kilometer. Pero aduna po ibagong ning tumaw nga giingon Kabagdi Gabalkadas nga 5 pesos ang ilang pangayoon. So ang mahitabo niini kung pila gayod ang additional, no? Sa minimum nga sulay, sa minimum nga kinimplitihan kuno galing mulapas kag 1 kilometer, unya na masabutan Kabagdi Gabalkadas sa ipahigayon na nga konsultasyon. So muna nga ang tanan nga sektor, tanan nga mga commuters nga sagad magbagulbol tungod sa kamahal sa plitihan, kinahanglan nga musalmot mo unyang hapon. Ikaduha, basin pwede mo nga makahangyo or makasawistyon, di ba? Like sa uban nga makining dagkong syudad Kabagdi Gabalkadas, no? Pwede yata mo nga makakining suwis, makasuggest, no? Nga kung pwede, basin og adunay kinibitawng fair range Kabagdi Gabalkadas, di ba? For example, dunay ahatong kining syudad. Nga ang ilahang aplitihan, adunay kinibang range Kabagdi Gabalkadas. Nga for example, kung nangimua ang presyo sa gasolina kay nasa 50 nga doon na sa 70, mauni ang plitihan. Pag ang presyo sa gasolina kay 80 nga doon na sa kininga 90, mauni ang plitihan. No? Wala sila'y fix nga minimum nga plitihan Kabagdi Gabalkadas, kundili ang ilang gibasihan is matawag taog mga range lang Kabagdi Gabalkadas nga mauna. Kay nga naman, tungod kay kung ugaling magod Kabagdi Gabalkadas, mahimo na no, nga ordinansa, mapirmahan na ni Mayor Sammy nga mauni ang bagong minimum nga plitihan sa pagadian, musugotag sa dili, kung mubarato og balik ang presyo sa petrolyo, di nagyod mubalik sa 15 pesos ang minimum nga plitihan sa dakbayan kung dili magpabilin gini nga 20 Kabagdi Gabalkadas. Radio Magbating. Muna nga doon natay nadungan nga nindot po itong kinibitong pamaagi Kabagdi Gabalkadas nga aduna bitoy kining mga range lang ba, no? Wala sa tay fix diring dapita nga minimum nga plitihan kung dili ipaagi lang nato sa mga range ang ilahang plitihan. Pag kini ang presyo sa kung nagkikaingon, kung galing mauni ang presyo sa petrolyo, sa gasolina, 50 to 60, 60 to 70, 70 ana, sumauni ang ato ang aplitihan. Di ba? Kaya ron, nga kung nagaling Kabagdi Gabalkadas, nga mubarato ang presyo, muubos, at least muubos po do gamay ang plitihan sa itong mga katawhan. Dili kay, ning ubos ang presyo sa, sa kining gasolina, pero dili muubos ang plitihan tungod kay na aproban naman ni Mayor nga mahimong 20 na ang minimum nga plitihan sa dakbayan sa pagadian kabagtig kabalkadas. Radio Magbating. So nara ninyo unya sa tanan nga mga musalmot sa pahigayon nga public hearing, nara ninyo kon pabor na ba mo sa matawag tang fix na gyud ang ato nga minimum nga plitihan sa pagadian nga 20 pesos or else ipaagi na to sa mga range kabagtig kabalkadas nga kung ang presyo sa gasolina mauni, mausad ni ang plitihan na to. Okay? Bot pasabot, walay exact nga minimum nga plitihan. Kana kung gusto ho ninyo. Pero kung sure na gyud mo, no, nga maogi ni ang plitihan, well, good pods alang sa tuang mga operators diri sa Pagadian City, tungod kay kumusugutag sa dili, mututag sa dili kabagtig kabalkadas, luoy nagyugayo ang ato mga operators tungkol sa kamahal sa ato ang petrolyo. Unsa na may mauli nila sa ilang pamilya? Ilabi na natong mga nag-abang, di ba? O mga tricycle kabagtig kabalkadas, plus daghan pagiging na masahiro. So, gamay ragid kayo ang income, di ba? So, mauna, ang karong panahon na, hala sige, magsinabda na ita. Buhi-buhi lang ta daring dapita. Total, no? Maabot na ang panahon, kabagtig kabalkadas, nga kabuna po'y paboran sa kagayunan. Alas 6:27 na ang atong oras.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang nakamaag ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Marami nagpapatunay na kung ako ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matagbunga, adunay pagkaon. Sa matagparte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, no, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Oh, no. Paprenta Printing Services. Ining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: 106.3 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katatawhan. Radyo
0: Magbating. Alas 6.32 sa itong oras, sa Gabag ng Kabalkadas, dinis itong pagpanaguban, nabagtingan sa katawahan, nabalikta ni Atwang at Ulumanon, nga sa kanunay nabagan kini sa Camp Health sa Multispecialty, nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalista ang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, o sa ka-obstetrician, gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalista ang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olubancuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O si Dr. Janine Aliponso, sa pediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health, multi-specialty. Radio Magbating. Iliana Bibio College, padayon nga nagabag sa programang Bagtingan sa Katawhan sa mga katawhan nga dunay organikanan, nga dunay mga estudyanteng maskulag kulihiyo, pwede patunghaan na sa Iliana Bibio College. Dunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS. Ang Iliana Bibio College, dunay tulog kahugna sa klase, buntagon hapunon or panggabi eh. Pwede mo pili inyong anak. Kunaha sila bakante sa oras. Mauka na ang Iliana Bayview College. Good morning di ay ni Sir Roberto Janon sa may barangay ng Kadina sa Mga del Sur. Good morning po ni Tristan Gulay, may buntag or tangan-tanan taga-dinas. Good morning di sa inyo halihan na pita, may buntag sa tanan. Salamat sa pagpaminaw. Ilabi na niya itong dunay nag-kuan, sa to? Nagkomentaryo diha nga gayama-yama lang ang reporter sa Radyo Bagting. May bantay bayan ka ante kay kay nasayod ka kun unsay mga panghitabo sa inyong lungsod. Oh. Eh, payog yama-yama ha kay tanan nga mga among gibalita dire. Nagbase ni sa journal sa kapulisan, no? Wala na nagaingon nga among buhat-buhat tumo-tumo, di ba? Ingon man og unsay issue sa inyong lungsod, no? Kay ang amuha dire, ikaw na good mimo unsa man magbalita, di ba? So muna, kabagtig kabalkadas. Good morning ni Noria Morganda. Maying buntag usab ni Johnny Cuba. Diya sa may Donosidinas. Good morning ni Aljo na Mukatkat. Dads Magsayo, Vanex Abamunga. Good morning po, kang Juanita Sasel Kaderon Tilaon. Sa tanan nga nagpaminaw, good morning sa inyo hangatanan, kabagtig kabalkadas. No, salamat kayo sa inyo nga pagpaminaw. Sa dire sa programa sa kanginan ng sa Radyo Bagdig Sibal FM. Anyway, Kabagdig Kabalkadas, matod pa dire, doon na tayo text nga nadawat, Kabagdig Kabalkadas, no? Mahitungod bita sa tuwang topic ko kaganina, niya itong aron nga mahimong formalite na, no? Formal na yun nga mahimo nga 20 pesos ang minimum nga pritihan sa Pagadian City. I'm sure, kuha ni siya, tricycle operator. Matod pa niya, sir, mas mayog yun nga Mas maayo gid nga matuman na ang 20 pesos kay paet kayo sir. Gamay ra gid kay mi ogya inka matag adlaw plus daghan pa mi ka kompetensya nga mga kolorom nga baobao. Ayarewan nga tong pangod nga kining tuba kining yahang reaksyon. Hinaot pa unta nga matuman ang 20 pesos nga minimum dili pud unta below 20 tungod kay igo pud nga maka-income pud mi sa uno na pud mapakaon sa among pamilya. Matud pa niya na kami nga nag-abang ra og

0: hapon ang iplite kabag ti kibalkadas. If ever, no, nga mahimo ng 20 ang minimum, depender kita sa pagsabot-sabot kung baga. Ingon man, kabag ti kibalkadas, mas maayor po daw nga matuma na nga maduna na yung mapirmahan, no, ni Senior Sammy, aron makabato na po og bagong taripa. Bantay bitaw? Bantay bitaw nga udili ang mga bawalay mga bao-bao drivers diri sa tuang nga nagbiyahe sa pagadian nga dunay mga taripa gipang butang kay naturbag na hinumduman ato makita nga daghan ra bag mga namasahero nga bao-bao sa pagadian nga walay mga taripa nga gipang butang sa lahang sakyanan. Radio amang hinaot nga kun galing unsa man ang mahimong resulta sa public hearing unya kay iniog masabutan sa tanan. Dayon na iluso dayon dito sa buhatan sa mayor aron pirmahan, no? Og maimplementar dayon ang balaod kabag de kabalkadas nga bag-ong plitihan sa pagadian, no? So, ang uban din naman gud ni ingon kabag de kabalkadas nga ikasakit nga naman. Kay lagi na anad naman gud sila sagad nga 20 gud ang plitihan, no? Ang pangayo sa mga tricycle. Ang kini kabag de kabalkadas for formality na lamang kay aron nga kada unig mulapas o 1 kilometer, at least man lang, aduna na sila'y madugang nga pangayo kabag de kabalkadas, no? Alang sa tuang mga commuters. Alas 6:38 atong oras kabag de kabalkadas, sa samtang sa pika sa bahin, sa tong resgutaran karong buntaga, sa tong kaingon nga kagahapong adlaw usab, nagmalampuson na nga ang gipahigayon nga ribbon cutting, no? O no, dili ribbon cutting, kundi blessing ceremony, no? Kay ang Lingap Center sa Pagadian City, kabag de kabalkadas, kini ang gibungkag ba, no? Gumikan sa daan na sa building, then pagkahuman kabag de kabalkadas, ginaayo ni, ginarenovate ni Mayor Sammy, doon na righapo yung mga guba. So, hangtod nga nakadesider si Mayor Sammy, nga gubo na lang sa hingpit kabag de kabalkadas ang building sa Lingap Center aron nga tukuran og bag-o nga kining state of the art, no, nga buhatan nga Lingap Center des dakbayan sa pagadian. Kini usab kabag de kabalkadas atong nasayran nga ang Lingap Center nga bag-ong natukod res pagadian ninghatag og pondo di ay ang atoang senadora nga si Riza Hontiveros kabag de kabalkadas, no. Kuwata masayop ana sa 13 million ang gihatag ni Riza Hontiveros alang sa pagtukod niya ng Lingap Center. O matod pa ni Mayor, no? Doon na paghihapoy counterpart ang LGU Pagadian tungod kay karon ongoing pang construction sa kinibitawng playground sa mga bata plus ang mga gipangpalit ng mga equipment or kahimanan sa mga alang sa magamit sa mga bata, kwarta naman gikan sa syudad sa Pagadian. Pero at least man lang daw, no, gamay-gamay na lang ang nagasto kabag de kabalkadas sa atuang LGU Pagadian human nga ninghatag og dakong pundo ang buhatan ni Riza Hontiveros. Nan, kagahapon ato sab nga nahinabi kauban sa mga media practitioners sa Pagadian, ang ato ang CSWD head kabag de kabalkadas nga si Ma'am Evangeline Pukita o si Ma'am Vanji kabag de kabalkadas, no? Then dako ang iyang pagpasalamat ni Mayor Sammy o gingon man matod pa kabag de kabalkadas kung atong sayran kung pila na baka buok ang bata ang anaa karon sa Lingap Center o kumusta ang status gipaeskwela ba ni o lakip na kabag de kabalkadas, no? Pila ang maakomodar nga mga bata diha sa Lingap Center. Ma'am Vanje, maing buntag o ganiya at kabag de kabalkadas.
1: We are so grateful that the mayor is very supportive sa tanang mga protection programs nato for children. So in fact, we were able to prove to the mayor na for several years, no, awarding me sa child-friendly city for two years and it is and then mag 3 years pa hopefully, no, so we rank top 2 sa child friendly and then we also rank 4 for ano sa LCPC kasi we situate na ang ato ang local council for the protection of children chaired by the our city mayor functional good, no, and then at the same time updated sa tanang mga issues and concerns regarding sa atong children. As of today, we have 12 children. Most of them are abused children. And at the same time, 10 of them are in school, so gi-enroll nato sa

0: Daong Elementary School, Ilya Asakwan, nearest school kasi almost of them are elementary children. And then naatay na sa private school. So all of them were provided with funds. Kung nakita niyo diyan sa likod mo na mong library. Oh, ang kulang na lang diya computer na lang. Okay, walay dapat na separate nga computer for children para sa ilang school activity, sa ilang school nga assignments.
1: Okay, ma'am, banji ko sa madre, ang akong nga mga bata, puro babae o nay lalaki?
0: All girls. Oh, all girls siya. So, atong bed capacity din is 20. No? 20 bed capacity. And in compliance with the PWD law, we have one room that we can accommodate two PWD children in case na atay ma-accommodate na mga persons with disabilities na na-difficulty na ma-proceed sa second floor.
2: Radio Magbating. Sa mga ito, kabagdag kabalkadas, ang pamahayag sa tuang CSWDU head nga si Ma'am Evangeline Poquita o si Ma'am Banji kabagdag kabalkadas, no? Adunay 20 kakapasidad ang Lingap Center nga kaya nga makumudar og mga bata, katubitong mga minors ba, no? Nga mga nakabuhat og krimen, nakabuhat kabagdag kabalkadas og mga kanabang giabandona sa mga ginikanan, pwede dito ipahimutang kabagdig kabalkadas, no? 20 kabuok plus adunay usa kalawak nga intended alang sa tuang mga PWD nga isip compliance usab kabagdig kabalkadas balaod sa tuang nga kining nasod, no? Nga adunay giluna ang tuang mga PWDs. So dako ning tabang kabagdig kabalkadas, no? O gingon man sa tuang dugang nasayran nga hangtod sa magpangidaron og 17 anyos ang ilahang pagpundo o pagpuyo sa Lingap Center kabagtig kabalkadas. Kay pagtangkod nilag 18, no, pwede na sila nga ibalik sa komunidad kabagtig kabalkadas o ingon man, makakuha na po sila unya. Kinibitang makakapangita na og trabaho tungod kaya na naman sa hingkod nga panuigon kabagtig kabalkadas kaya ng 18 anyos, di naman na siya minor, no? Pero hangtod nga minor pa ang usa ka bata nga nabutang sa Lingap Center, kini ang magpabilin kabagtig kabalkadas nga atimanon sa mga personay sa CSWDO, atimanon og tarong, paeskwilahon og tarong, o imatuto og tarong nga makabaton og maayong pamatasan kabagtig kabalkadas, no? So mauna ang kining gibuhat karon sa atong amahan sa syudad sa Pagadian nga naningkamot gayud siya nga makakuha og dugang pundo kabagtig kabalkadas, no, gikan sa tuang mga senador aron nga adunay mga projects nga diin na magamit unya sa tuang mga katawhan ilabi na gayud, no, sa mga angayan nga tabanganan kabagtig kabalkadas. O gani kabagtig kabalkadas, no, wala pa gipahigayon kagahapon ang ribbon cutting tungod kay gipaabot pa, no, ang pagkanusa bakante ang atong senador nga si Risa Ontiveros aron siya gayud mismo ang mag-ribbon cutting kabagtig kabalkadas sa edipisyo nga iyahang kining gihatag nganhi sa Pagadian City alang sa tuang mga kabataan nga nagipahimutan sa Lingap, no, kay kaniadto manggod sa under construction pa na siya ang mga kabataan dito sa gipahimutang sa tuang kining balay silangan, no, diri sa may Bulatok. So karon nahawa na dito, pwede na magpadayon kabagtig kabalkadas ang operasyon alang usab ni adtong mga nalambigit sa illegal drugs. Radio Magbating. Alas 6:46 na itong oras. Samtang natutulman kabagtig kabalkadas ang hatod-usab kanato sa Petron Gasul, kinang ipinag-iyahan ni former city councilor Jesus Adelson Bahamonde og sing anak nga si Clarissa Isa Bahamonde ang tagiyag di duma sa Petron Gasol alang ni adtong makatawhan nga gusto magpatubil or di baka mopalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang main na himutang sa Misantiago dol sa Dibim, ikaduhang branch na himutang sa May Duterte Street gatas Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main na himutang dool sa SMC College at Bank sa Pagadian Showmate. Og uban pang mga outlet nga nahimutang kabagtig kabalkadas sa Dumalinaw, Dumingag, Tukuran ug lungsod sa Aurora. Mao kana ang Petron Gasol. Anyway, kabagtig kabalkadas, alas 6:47 na ang atong oras.
3: Radyo Magbabing.
2: Sa pagpadayon sa itong hilisgutanan, garong buntaga, kabagdag, kabalgadas, no, kabahin usamba sa DN na ipahigayon na ugmang adlawa. Ang job sa fair sa pagadian, binulan nga asenso sa panarbaho, nga ang tanan nga mga katawhan, no, gatong mga na job seekers, dili lamang diri sa Pagadian City, apan nagikan usamba sa nagkadayang kalungsuran, kamo ang giauhag ni Mayor Sammy, no, nga pahimuslan ang talagsaon nga kahigayunan nga mao kabagdig balkadas ang asenso sa panarbaho or job fair nga ipahigayom na sa may Robinson Small Pagadian alauna sa hapon ngadto na sa alas 7 ugmang adlaw. Ania ang pamahayag ni Mayor Sammy.
4: Radio Magbating. Nay job fair sa sa Robinson gihapon katong mga nangitag trabaho. Ani mo din sa Robinson kanatay jobs fair no? Every month maguna kasa. Nay local ug pagadian na kabutro ba na poy para abroad na poy mga overseas na no? Ang trabaho. So ready lang kagalingon unsay gusto niyo gusto ko mga trabaho abroad. Manangit ka daan sa imong uyab, sa imong asawa ba, or imong babana, or sa imong ginikanan, manangit ka daan nga, ready ba ka mo, ready na ba ka mo trabaho sa gawas, sa laing lugar, or mahutana po ka sa tanan nga nasa abroad, o na mga eksoon nga trabaho sa abroad. Asa mas maayang nga country, no? May ba ang Hong Kong karon, may ba ang Middle East, may ba sa Amerika ba or unsang lugar mas maayo para ikabot nimo kay boka nalakas imo no na asa kang lugar mo adto. So katong bili pa anda mo biya sa iyang uyab o biya sa iyang asawa ba na may mingon ka o nakay anak then nay bakante dire nga lokal lang pagadian lang ang trabahoan. Oh, so nay unsang beta unsang tindahan diha nga usahay Shakey's usahay Greenwich usahay pala naman screen, sige tayo yung manager, kulang, isa.
5: Mayog,
4: mga inasal pa rin, nangitag ipiyalo, Jollibee, Bakdo, ano, no? Dagan mga bakanti po, there is pagadian. Na trabaho nun. So, ito mga walang trabaho karon attend mo ugma ha, sa jobs fair na to, sa monthly jobs fair na to sa Robinson.
2: Alas sa 6:50 na itong oras, sa mga itong imbitasyon kabag na kabalkada sa itong amahan sa syudad sa Pagadian nga monthly nga job fair o asenso sa panarbaho alang niya itong gusto nga mangitag trabaho kabag na kabalkada sa gilaay na o gikapoy na o pundo sa ilahang balay. Nagingon, ngayon ninyo, sayang ang kahigayunan tungod kay kini kabag na kabalkada sa gitumong sa pagpahigayon na aron nga ang tanang mga katawhan nga gusto nga mangitag trabaho kinahanglan makakitag trabaho matud pa Mayor Sammy kun ugaling wa muna dawat sa una ninyo nga pag-apply ayaw kawalag paglaom tungod kay daghan pang mga jobs fair nga umabutay kabagtig kabulkadas no daghang mga bakanteng trabaho matag bulan na pinagi usab sa paningkamot sa Pagadian Employment Service Office kun peso katambayayong ato ang Department of Labor and Employment kun dole kabagtig kabulkadas.
3: Radyo Magbating.
2: Alas 6:50 yun na itong oras. Good morning day ni Rosalie Dalripin. Good morning po ni Ernesto Kabuga. May buntag sir, taga-asa ka man. O good morning ni Eden Muñez sa May Dumingag. Merly Templado, good morning. Kaninyong tanan, may buntag. Okay? So, kabagdig kabalkadas, no? Kagabi eh, palihog ko og kwan good client. Palihog ko og play ato client. Kato bitawang gipost, bitaw nato sa page katong bahin atong statement ni Mayor Sammy. Kay nagtending mangod kabagdig kabalkadas, no? Ang pamahayag ni Mayor Sammy kagabi during sa interview ha, walay knowledge ang media o unsay nahitabo kabagdig kabalkadas kun wala ning una og pamahayag si Mayor Sammy mahitungod kabagdig kabalkadas, no? Sa issue gialigar question mark na diha ang headlines kabagtig kabalgadas buot pasabot og ingon man andam ragyod ang Radyo Bagting og Bell FM sa habig usab no sa kining Mayor sa Dinas good morning ni Mayor Eliazar Asoy nga gumikan kabag ti Gabalgadas, no? Kay si Mayor Sammy, aduna siya'y usak ka invitation, kuwa ta masayop, gikan sa kining UAA nga kining kuan ba? Doktor or mga personnel, private man siya, nga mag-turnover matutpa kabag ti Gabalgadas o medical equipment dito sa Dinas Zamboanga del Sur. Nawa para po gikabot siya ni Mayor Sammy kung kanus ani kabag ti Gabalgadas nga mahitabo, no? Apan, kagabi e manggod, na-post na mo dayon dere sa Radyo Bagting sa tanan nga media kagabi e, ang nakauna og post kabag ti Gabalgadas is mao ang Radyo Bagting News Team. Og diin, na-highlight dere, syempre, kita nga media, mainstream kabag ti Gabalgadas, mangita gyud og mga highlight nga mga issue aron nga makakuha og interes sa publiko kabag ti Gabalgadas. Dili tumong og katuyuan sa Radyo Bagting News Team nga mangita og samo kundi issue ka issue ra man ta diri. Highlight sa mga issue kabag ti Gabalgadas nga diin kini ang makapapukaw, no, sa mga katawhan kabag ti Gabalgadas. O kagabi sa during sa interview, patapos na nga interview kabag ti Gabalgadas, nalakbitan ni Mayor Sammy ang kining mga mubisita sa nasangpit nga lungsod sa Dinas nga gikan lagi sa United Arab Emirates nga maghatod o giingon nga mga medical equipment alang sa RHU Dinas. And prior to that, no, nahisgutan kabag ti Gabalgadas nga giingon nga si Mayor Sammy dili matutpa patumbon or patamakon na diha sa lungsod sa Dinas ni Mayor Eliazar Asoy. Okay? Mauni siya ha? Klaro ang pamahayag ni Mayor Sammy. Ang gipo sa Radyo Bagting News Team, subay lamang sa gipamahayag ni Mayor Sammy kabag ti Gabalgadas. Paminawa ninyo ang pamahayag ni Mayor Sammy ania.
4: Nay jobs fair sa
2: katong gipost lagi ba katong dili nasa kuan nasa page na to. Ana biya ko nasa page. Okay, kadali lang ha. Nasa page na to. Ipalihog ko. Kanang dili sa Mayor Sammy ko. Okay. Sige, ania kabag ti Gabalgadas ang pamahayag ni Mayor Sammy kagabi eh kun unsa ang nahitabo nga diin kini ang nakapatrending diha sa Dinas.
4: Hindi po yung si Aswi nga dili pwede makani makatunob sa amin sa Dinas. Unsa ko na kuyawa ko hindi mo yung pukun niya ngayon ikaw Aswi hindi po ka pwede tunob rin sa pagkadiyan na ako yung maabot nga Prince ba to sa UAE United Arab Emirates na po tayo hatag itong listahan nga pangayon na rin na sila ihatag nga mga worth 13 to 15 million nga mga hospital o medical equipment para sa Dinas to. Play jobs fair sa
5: ang mayor
4: ang buwan siya may tagiha sa kansada diha so hindi hindi ba may makabot ang gasa po ba ito no sa
5: Pinoy sa prinsipipo na ilahari
4: ang ibitan ba ta ako masuloy lang ako kasi hindi po ko maghilabot hindi po ko maapil-apil sa hindi po ko maapil-apil sa apil kuyog lang ko tanong-tanong ako ito
5: ito yung tanong
4: hindi ba ko mag di man ko mag bida-bida taon J. Uy, di ko na ako munisipyo, di ba? Huwag si Asi, may mayor na siya, magbida-bida dito. Ako na, kung snaplin, tala, ako. Ako
5: naman, hindi mo bila si Ron,
4: nung atin, di ba? Dili ko mag-apil-apil. Uy, hindi ko mag... Hindi mo ko magbida-bida, may ako role dito.
5: Pasipartes mo tayo, ako buwan niya, ako mayor. Ikaw magmatakpan. Wala mag dito man nag-sindro ako. Kasi man, na-insecure siya mo,
4: abi siguro like ako'y magbida-bida dawat sa mga kung hindi man ihatag para sa Dinas man siya nga health center sa ilang man ihatag
5: invite lang siya kay Napos lang mga interes sa pagkanyan city hindi mo rin kontak na prinsipe
4: nakikami ko lang po mga kalalagan man sila man ang binaka
5: sila private na lang
4: mga kalalagan ako man siya private funding man di man na sa gobyerno hatag man na so dili mo hindi mo ingon si Aswi nga dili pwede makani makatunob sa amin din sa Dinas. Unsa ko na kuyawa ko hindi mo yung pagkun niya ngayon ikaw aso hindi po ka pwede tunob rin sa pagkadiyan pwede ba na hindi pwede kina na gusto niya kina na mga panapos
5: hindi ka pa ito ni Mira hindi ka pa ito ng pagkadiyan
4: I don't know kung saan ni Asoy. Dili ko magpita-pita ko at ito siya kita ka naroon ko sa tapli nung talaw na ko din wapil ba ko sila kung dikit kung maraog siya sa kena naroon ko sa kena talaw ko nila ako ang prince ako na itong atong gi-abi-abi pa mapil niya nga welcome kay siya dire ano raman pero yung kung sige hatang ng panjik kung saan siyempre para imo asoy para sa dinas ba na ito ko mangilog ni mo siya po to oh, di ba? Ako lang, tabang na ko sa pag-abot, tanan, nga ni-facilitate na, sa ilang gamiton, sa kenan, and everything. Huwag may makabot ako kasa ko mo ito.
1: Okay.
4: Oh, ganoon lang na. Hindi lang siya mag-istorya, maot nga. Ngayon, bawal siya matunog din yan. Siya din matunog. Ano, di ba ko katunog, bisag asang, lugar, di ba si pag... Bisa pag hulot, awi-tawi.
5: Pag Hawaii, Amerika.
4: Di ba? Bisa asam tang lugar, makatunog ang kita. Dili lang inala pag-istoryahan nga. Di ko musugot mo tunog siya din eh. Anong saan? Siya di musugot tunog.
5: Isugot ko sa premier, di pressure
4: siya. Bisan pa, nila siya magpa-pressure kay one year ba po siya pagadian?
5: Adian na.
4: Ayaw ko inag, di ko nang patumbon rin. Hindi ka patumbon rin pag pagadian ba? Di ba? Ang problema niya, pwede mo kung kaantos mo kung di kumana mo munisipyo, kaantos mo kung di mo anik pagadian. Di ba? Anak mo na. Dili, pwede mo ingon si
2: Asoy. Sa mga kapag ni Kabagadas, no, ang pamahaya kagabiin ni Mayor Sammy sa talitapos nga interview sa media sa Iyaha. Mauna itong ipaklaro, nga na-highlight kabag ni Kabagadas, no, kay nangayo magod, nag-message man ang pamilya ni Mayor Eliazar Asoy, o nga ito ang kininga gireplayan sa news team nga bukas rang sibyaan nga kunugaling gusto nga mutubag si Mayor Asoy. Pero matod pa sa pamilya nga wala sila na kinahanglan o atensyon. Ang ilahan lang gusto nga kininga masabtan nga no nga gipinpost o gingguman usab nga no matod pa nga maugid to'y gipost kabag ni Kabagadas sa kadaghan matod pa nga mga issues. Okay? So, diri na lang ito tubagod. Gipost na sa Radyo Bagting News Team tungod kay highlight dako na nga isyu kabag ti Kabagadas nga no gyud pud nga dili patamakon ng official diya sa kining lungsod di ba nga una kabag ti Kabagadas isip pagpakita man ba nga welcome ang atong mga bisita nga muanhi sa ato ang probinsya sa Zamboanga del Sur bisan pa man tuod og si Mayor Sammy ning ingon kabag ti Kabagadas nga mayor sa Pagadian pero pagangalan nga siya ining provide no sa sakyanan kabag ti Kabagadas og imbitar usab siya personal no nga patambungon kay aduna po iya kining gipangayo sa Mayor Sammy nga equipment or kahimanan so muna nga giagni giimbitar kabag ti Kabagadas nga pa tambungon atol sa ipahigayon na nga turnover diya sa lungsod sa dinas wala may nagbuhat dire nagpost dire aron pakaulawan si Mayor Eliazar kundili gipost na sa Radyo Bagting News Team tungod kay dako na siya nga hilisgutanan kabag ti Kabagadas kung mayingon mog sayo pa kay namulitika ka wa man siguro may namulitika diring napita. Ang amua lang, gusto migpatas, kung gusto nga mutubag si Mayor Asoy, bukas ang Radyo Bagting News Team, kung galing, yaba lang ipangulipas, nga wa siya ning ingo niya na, wa siya ning bungat, kaya wala po gisulti dito kagabi sa interview, kung asa gikan or kinsay gaingon na, nga, si Mayor Sammy bagay mo giingnan mismo ni Mayor Eliazar nga dili patamakon or kinsa ang nag-ingon kabag ni Kabagadas muna'y gusto na ito nga makuha ba kung tinuod bagyod ang naabot kang Mayor Sammy nga dili panhaon na diha sa lungsod sa dinas. Anyway, salamat kayo sa pagpaminaw. Akong Usbon, bukas ang Radyo Bagting News Team, no? Bukas ang sibyaan alang sa pamahayag or kung ugaling mutubag si Mayor Eliazar sa giluwatan nga pamahayag ni Mayor Sammy kagabi eh. Wala ko yung oras. Lapas na ta. Sorry kayo. Ako si Bagting 17 Florence of Ima Meng Buntag. Alas 7 ono na kabagting Kabagadas.
3: Radyo Bagting.
6: Si Anan Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila,

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-mm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
8: Hardware. October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso o kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilo.

0: Gilaw man usab nga pinaagi sa maong public hearing matimbang-timbang ang mga panginahanglanon sa transport sector o ang kapasidad sa mga pasahero sa pagbayad sa plitihan. Atubang nini ang eksaktong kantidad sa bag-ong minimum nga plitihan wala pa matino samtang gipaabot ang resulta sa konsultasyon o ang sunod nga lakang sa lokal nga panggamhanan kon lokal nga kagamhanan kabahin sa maong hangyo. Giawag ang mga residente nga may interes niini nga moapil sa public hearing aron madungog ang ilang tingog sa usa ka isyu nga direktang makapekto sa ilang adlaw-adlaw nga pagbiyahe sulod sa Dakbayana sa Pagadian.
1: Kung maupos mo or gusto namin gusto maminaw mo bilagyan ang increase, everybody is invited to attend the public hearing diha sa covered court sa Plaza Los, ha? Plaza Los sa covered court na to. Ugmang adlawa, 1 p.m. ang tanan gusto maminaw or namin gusto i-debate bayan sa increase, you may do so tomorrow. Kung di mo mga ito, siyempre, mga ito, ang tricycle driver ng tanan or tricycle operator, ma-approve. Good chance, so.
2: Sa laing detalye sa balitang lokal, gipasiugda ni Mayor Roel Balong Molina ang kamahinungdanon sa pagbalingon sa local competitiveness aron mas mapaayo ang serbisyo ug kalidad sa kinabuhi sa mga ordinaryong Pilipino. Inihuman siya na himong usa sa mga napiling partisipante sa Solutions Conference 2026 nga gipahigayon pinaagi sa Conrad Adenauer Stiftung. Diin mitambong ang nagkalain-laing local chief executives ug mga opisyal sa lokal nga panggamhanan gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Giisgutan sa mga kalihukan kung unsa ang paghimo sa mga local government units nga mas kompetitibo ilabi na sa paghatag og disenteng trabaho, epesyenteng serbisyo publiko, kasaligan ng infrastruktura ug mas sayon nga proseso sa pagnegosyo. Matud ba ni Mayor Balong, ang local competitiveness dili lamang masukod pinaagi sa investments ug economic growth apan sa tinuod nga epekto sa mga programa ug serbisyo sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa katawhan. Gipaabot usab niya nga iyang madala balik sa lokal nga panggamhanan ang mga nakatunan og ideya gikan sa maong conference aron mas mapalambo pa ang serbisyo ngadto sa iyang katawhan.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipasabot ni 1C Maumahigalaon Battalion Acting Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronald Dakawi ang mga ginikanan magtutudlo mga katawhan nga sugdan sa sayong pangidaron ang pag-edukar sa mga kabataan bahin sa West Philippine Sea. Kiniang ibutiag ni Lieutenant Colonel Dakawi atol sa Community Outreach Program alayon sa ikabahin disayos ng anibersaryo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Radio Bagting and Bell FM. Din misalmot ang 1C Maumahigalaon Battalion isip partner stakeholder alang sa paghatag og information and education campaign sa West Philippine Sea ngadto sa mga beneficiaries. Nagpasalamat usab si Lieutenant Colonel Dakawi sa kagayunan og siya nagkanayon nga ang West Philippine Sea ay atin.
3: This is a very commendable activity for all of us because hindi lang natin sineselebrate yung anniversary ng Baganyan Broadcasting Corporation, but also we are delivering or we are bringing the community and we bring hope to the community. So, mga kabataan, kaya pinakita namin kanina about West Philippine Sea, it is also our mandate na maging aware lahat tayo sa ating pinaglalaban, which is the West Philippine Sea na sinasabi ngayon by South China Sea. As early as the stages na mga nasa daycare pa yung mga bata, eh kailangan nating ma-educate sila na the West Philippine Sea ay atin at dapat ipaglaban natin.
0: Matod pa sa opisyal, bisan layo ang Pagadian City sa maong lugar, apan ang hustong impormasyon makatabang sa pagpalambo sa kahibalo, gugma sa nasud o responsibilidad sa mga kabataan isip mga Pilipino.
2: Nagpahibalo ang Davao City Police Office kabahin sa 500,000 pesos nga gante alang sa impormasyon nga magkatabang sa pag-ila o pagdakop sa duha ka suspect sa sunod-sunod nga pagpanglunggab sa Matina, Davao City, Banguhay lang. Tulo ka insidente ang gikonektar sa kapulisan, lagi pang pagpanglunggab sa usa ka babayi sa GSIA Subdivision na pagsulay og lunggab sa motor shop nga misangpot sa pagpamusil. Diin nasamdan sa bukton ang tag-iya sa motor shop human gipusil sa usa sa mga suspeka. Lagi po siya ang pagpanglunggab sa usa ka mini grocery sa Matina, Sina Aplaya. Gipadayon sa Talumo Police Station ang CCTV backtracking og dragnet operation ang mailhan og madagpan ng mga suspek nga nagpabiling gawas noon. Samtang aduna impormasyon mahimong mutawag o mag-text sa 0945-408-3703 o mo-message sa official ng Facebook page sa Talumo Police Station. Gipasalig usab sa kapulisan na confidential ang identidad sa mga informants.
4: BBC Balitang Nasyonal.
2: Aprobado na ang Idusong Smart Kids Act aron panalipdan ang kabataan batok sa online risk. Tungod niini dili na pwedeng mogamit o mohimog account sa pipila ka high risk na social media o digital platforms. Ang mga minor de edad nga ana sa 18 anyos paubos human giaprobahan sa Senado sa ikatulo ug katapusang pagbasa ang Senate Bill number 2424 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces kon Smart Kids Act. Magkaangkon og dakong multa ang mga digital service provider nga mula pa sa balaod diin magatubang sila og 500,000 na hangtod 2 million pesos nga multa kada paglapas siya o banang dugang 100,000 na pesos matag adlaw nga dili sila musanong sa mando. Dili usab makalingkawas sa mga ginikanan o legal guardian nga motuyo sa pagtipas sa age verification na tuod kay pwede silang pumultahon hangtod 50,000 pesos ipailalom sa community service o obligahong mutambong sa mga seminar bahin sa digital parenting. Ang Department of Information and Communications Technology kon DICT City mao'y gitahasan na nga manguna sa pagpatuma ni ining balaod og paghimo og opisyal nga plataporma alang sa pagsumbong sa mga paglapas sa gipatinaw ni Senador Robin Hood Padilla isip sponsor sa maong balaod nga ang nagunang katuyuan sa maong lakang mao ang pagpanalipod sa mga bata batok sa nakalain-laing porma sa online harm og digital risk samtang gipreserbar ang ilang luwas nga pagduon og pagtubo. Bisan pa sa higpit nga pagdili sa high risk platforms nagpabilin nga exempted o dili sakop sa balaod ang mga email services sa private messaging apps, educational platforms, news services, professional collaboration tools o mga online games. Ganili mao'y nagunang ginagamit alang sa social networking. Nakuha sa maong provision ang ligong suporta sa mga legislator, diin 16 ka senador ang nibutar og pabor, usara ang nikontra og walay nag-abstain. Alang sa kasayuran sa katawhan nga ang principal author sa Senate Bill number 2424 o ang Child Online Safety and Protection Act kon Smart Kids Act kon Smart Kids Act mao sa Senador Panfilo Ping Lacson.
0: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal aron mapanalipdan ang mga konsumante batok sa sobrang pagsaka sa bayranan sa kuryente tungod sa krisis sa lana o sa taas nga panginahanglan sa enerhiya sa kalibutan, nagpatuman ang Department of Energy o pipila ka mga importanteng lakang gawas sa pag-auhag o hapsay nga pag-apod-apod sa lana o paglikay sa hoarding, naglaki pa usab kini sa mga aksyon sa gobyerno sa temporaryo nga pagsuspenso sa merkado sa kuryente. Usa ka pamaagi nga nakapugong sa sobrang balayronon sa kuryente nga posibleng moabot unta og 12 pesos matag kilowatt hour. Nagpasiog daw sab ang administrasyon sa mga pamuhunan sa renewable energy o storage systems minagi sa Green Energy Auction Program aron makunuran ang pagdepende sa nasud sa imported nga enerhiya. Gipasabot ni Energy Secretary Sharon Garin na kining mga paningkamot sa pagbukas sa Philippine Investment Energy Forum sa Pasay City gihimo subay sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. aron mapadayon ang ligon o barato nga supply sa kuryente sa nasod. Samtang nagpadayon ang serye sa ASEAN Ministers on Energy Meeting sa Philippine International Convention Center kon PICC laki pang ika-20 nga East Asia Summit Energy Ministers Meeting din ang Pilipinas ang nanguna isip ASEAN 2026 chair.
4: BBC Martin Balita.

0: tulo ang batay sa 96 ang Samaron human giatake ang duha ka airport sa Saudi Arabia dungan sa pagkonapagrabi sa giyera sa Yemen. Sumala sa Saudi Civil Aviation Authorities sa usa ka individual ang patay ug 8 ang samdan sa pagatake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Samtang 2 ang patay ug 28 ang angol sa pagatake sa mga pasilidad sa Aba Airport. Giangkon sa grupong Houthi ang responsibilidad sa mga pag-atake, lakip na ang paggamit og pagamit og drone batok sa airport sa Riyadh. Isip tubag naglusad ang mga pag-atake ang Saudi-led coalition batok sa target sa Houthi sa Yemen. Sigon sa coalition, sobra sa 80 Houthi military sites ang ilang i-target sa mga lugar sa Saada, Hudida, Jaf ug Marib. Samtang giatake usab sa Houthi ang Aden International Airport sa Yemen gamit ang missile ug drone. Sumala sa Yemeni Transport Ministry, miigo ang usa ka missile duol sa runway pipila ka minuto. Una ang nakatagda nga pag-land sa usa ka flight giga sa Cairo. Tungod ini wala gidayon sa maong eroplano ang paglanding o gibalhin ang biyahe niini padulong sa Jeddah, Saudi Arabia. Padayon ang paggrabe sa giyera sa Yemen nga nagresulta sa paghiklin sa sobra sa 200,000 ka mga katawhan sigon sa International Organization for Migration.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa kaimsog sa panlawas, dili lamang dugang buhis ang excise tax sa sigarilyo, vape, sweetened beverages o alcohol, kundili usaw-usab kalakang aron mapanalipdan ang panglawas sa mga Pilipino. Malikayan ang mga sakit o makasuporta sa pagpundo sa mga serbisyo sa panglawas. Matod sa Department of Health kon DOH, ang kita gikan sa maong buhis makatabang sa pagpaligon sa health programs o serbisyo alang sa publiko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Nasayot ka ba?
2: Alright mga kabagting o kabulkada, dinita sa Nasayod ka ba corner? Nasayod ka ba nga sa gihimong pagtuon sa mga eksperto? Nagpakita sa daghang kaayuhan sa fasting sa panglawas o panghunahuna ang pagpagawa sa mga toxic radicals gikan sa lawas. Usa sa mga importanteng pamaagi aron mapabiling himsog ang panglawas o mapanalipdan ang utok-batok sa mga makuyaw nga balatian sama sa pagkaango-anguhon. Gawas nini ang pagpuasa kon fasting, nagpauswag usab sa human growth hormone kon HGH, ang hormone nga nagpasiguli sa normal nga function sa lawas ug nagpalambo sa mga neuronal connections sa utok. Kining tanan na pamatud-an sa mga pagtuon og research sa mga eksperto bahin sa epekto sa fasting. Sumala sa ilang nakalap nga ebidensya ang pagpagutom sa mubo lang oras o panahon makahatag og dakong kalambuan sa utok aron kini mahimong mas intelihente og super productive. Bisan pa man kon lisod kini nga tulumanon alang sa mga tawo nga wala maanad tungod sa kabalaka nga mapasmo o magduha-duha, ang regular nga pagfasting matag semana o matag bulan nagpakita og dakong tabang dili lang sa paglimpyo sa lawas kundi sa pagpabilin usab sa mayong panghunahuna og saktong focus sa kinabuhi. Karon na sayon naka kabagting og kabulkada.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita, showbiz.
0: Mubalik sa Pilipinas ang Filipino-British singer-songwriter nga si Beatrice Loss nga mas nailhan isip Bia Badubi alang sa Manila leg sa iyang The Paralyzed Tour karong Abril 3 sa 2027 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ang maong tour misunod human gipagawas ang iyang ikaupat nga album nga Pylon niadtong Setyembre. Ang concert sa 2027 mahimong ikatulong pag-perform ni Bia Badubi sa Pilipinas human sa iyang pagbisita sa nasud niadtong 2022 ug 2025.
2: Ang maong balita mga kabagting kabalkada, hatod kinato ni former City Councilor Sus Idol June Bahamonde ang Tagias Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas, ato na sa Petron Gasol. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ay branches sa Lungsod, sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw ug Dumingag, Zamboanga del Sur. Lain pang miabag usab ang Iliana Bay View College na imutang sa Balangasan Pagadian na ginusarang pribadong tulungan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: And of course, ang ato programa giabangan usab sa AB Gadgets pagadian available mga kadaiyang gadgets and also 5% discount sa mga gadgets. Available sila mga kabating kabelkada sa ilang buwatan dito sa AB Gadgets pagadian sa Rizal Avenue Pagadian City at mga suprenta. Aduna usab na kadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur lakip na usab sa mga kasigbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo sagot ko. And of course, itong programa giabangan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Aduna sila yung mga specialistang doktor. Busa, contact lang sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. Good morning sa mga nakamonitor sub karon sa Radyo Bagting mobile application. Lakip na usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Merly Timplado, Ernesto Raot Kabuga, Gadin Agan. Lakip na usab ni Jose De Los Reyes Okaya, Jessilyn Bargayo og lakip na usab ni Juni Cuba og ganin yung tanan nga mga nagsunod kanunay sa programa dinis kahanginan. Lakip na usab sa mga nahimong kaabag namo sa ika-26 nga anibersaryo sa Baganyan Broadcasting Corporation. Mao kato naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28 Kimberly namo.
2: Ako sab si Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan. Dagang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
1: BBC BBC Bagting Balita.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps, ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Let's build together.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
11: Pot na bigmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heram Pausos. Kuan ako 5'7".
10: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
13: Paragis bila-bila.
12: Paragis bila-bila.
14: Radyo Magbating.
15: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
16: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Usa ka programa sa radyo nga makahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o national.

0: Birnes na birnes, mga higala, kumusta ka ninyong tanan? Sa mga kamonitor na tugaron sa radio, nandun nga panahon, mga higala, kay birnes, katapusan tanan. Katapusan eskwela, katapusan sa trabaho. O niya, nakanindot pagyod, mga higala, good news karong panahon na, kay unyang hapon, kita-kita ta. Diha mismo sa my covered court. Good news sa mga kining tricycle driver. Kaya medyo tanaw na to, mga higala, matuma na gud ni ang ilahang gihangyo sukat pa kaniadtong buwan sa Marso. Dito gud ni Marso pagud to nya unsa na tambulan na karon, bulan na ta sa Oktubre.
1: Dapit na
0: mag-November. Dapit na mag-November pero
1: tungan na gud.
0: Wala na dapit na, mga higala, pila na lang gali kaadlaw na Pasko na, ha? Pero ya, masuntas matag mall, mga higala. Lahit nag-display, nag-entrance ni mo diyan, mga Christmas lights, Christmas decoration na.
1: So ato pa inumdum, ha? At tumuon niya sa covered court sa Plaza Los sa Pagadian City, gumikan kay public hearing, public consultation, alang sa official nga pritihan sa mga tricycle o bao-bao. Kaya naningil naman ko na silang 20. Unya ang nakabutang sa ilang franchise, kanang sa ilang taripa, 15. So, 20 na gyud mahimo official mo ra ilang gipangayo nga official na kay namang gud puy uban nga di pud mo sabot ba mahal na biya pug kayo petroleum production may tag pwede na tubilan o kanang diesel nya mas mahal man hinuon ng diesel
0: may tag pwede na tubilan o tubig.
1: So
0: sayo wa puy agas po lagi nga pamana.
1: So ato mo niya kay maghisgot sa pritihan. Pero nasayo tanong nga ang mga tricycle drivers, estudyante maghatag silang discount, senior citizen maghatag silang discount,
0: PWD
1: differently abled persons naagihapon. So ato mo dito niya para wa na dagang istorya.
0: Kita-kita ta dito, mga higala, kaya ba sinyag na po mag-post nga di mahal na din pritihan di ay
1: kwa man may kabalos public hearing. Daghan ng mga registrations ng istorya na kita gani kabalik-balik naman tagpasabot na
0: sukat patato maging adlaw, mga higala, pagpahibalo ining public hearing nga himuon sa local government unit students Pagadian
1: ang committee sa chairman raba na si Consial Ben Colbe
0: sa tuy moto ni Consial
1: di na yung kumabalik. Why balikay. So si Mayor Samico nakasabot sa sige hangyo balik-balik sa iyang opisina kanay mga tricycle drivers. Sa Mayor pertinig yung mahalang gasolina, lisod po doog tagaan ni Mayor sila gasolina nga ilaha man ang panginabuhi mo na nga aron nga walay samok di na mo mag-away diha pasahero o tricycle mga driver himuon nga official nga 20 na gyud.
0: Okay, kini manggong 20, mga higala, nga plitihan plitin na to karon. Dili man ni kuan gyud. Sabot-sabot ra man gud ni.
1: Sabot-sabot man.
0: Murag katong sa kumpanya sa motor ba, sabot-sabot lang. No? So, kinahanglan gyud nga do na gyud legal. Okay, mapasok man pud sila anay nga sige sila paningil og 20 unya ang sa papel, mga higala. Ang gikasabutan pa 15 pesos lang. So mahulog nga win-win solution, mga higala, ang 20. Pero panahon na unyang hapon, mga higala, hisgutan na gyud ni. Sa mga win-win solution nga pamaagi, mga binating gigsunan, aron usab nga ma-realize, matuman, na gining ilang hangyo, mga higala, nga tag 20 pesos ang plitihan na diri mismo syudad sa Pagadian.
1: Pukos yun sila aring hangyo, kaya wala na may ayuda. Wala na may ikahatag ng national government. May parehatong pagsugod nga 5,000, pero pila na po 5,000 good. Di man naman atos driver tanan.
0: So, pila ng 5,000, mga higala, tanaw na to. 5,000, mga higala, kadyotre kayo na, kay pila man, ibutang lang na to. Butang lang na to, mga higala, nga ambugas. Kina, kanyang
1: mahal ng kilo eh.
0: Sakong bugas, 25 kilos. Na naman na sa, siguro, mga 1.5 karon. So, niya, pila po na ka-adlaw siguro sa usap pamilya.
1: Yeah, so, listen yun kayo, napay maintenance.
0: Napay maintenance. Nag-abang, butang to, nag-abang pa kasi mo. Mga babao. Maintenance mo, gasolina, mga higala. Ganang gasolina lang, huwag tanaw na to. Karon lang panahon na. Ilang litro karon, mga higala, naanas mga 70 kapin. 70 kapin. Kaya ganang kung sa kalitro ni mo, mga higala, pinaram na kalibutan ni mo taon sa sintro.
1: So, muna nga, kwan yun, no? Kanang aron walay mahay, why na daghang istorya?

0: adto mo sa Pagadian City Covered Court sa Plaza Los para mutambong mo sa ipahigayon nga public consultation, atong, public hearing sa Plitihan.
1: Atong balikon, unyang hapon.
0: Oh, launa.
1: Ala una. Oh, siyarog, di pa mo ka-memorize, ana. Gihina, inaginatututlaro.
0: So, samtang sa laing bahin, ugmang adlaw, magkita-kita, gihapon ta. Ato ta sa Robinson, kay ipahigayon ang pabudaan jobs fair.
1: So, nindot ne. No, kaya mamigyan ni atong ginaisgutan permanente mga higala kining panarbaho kay karon panahon na ug wa kay trabaho, lisod kayong panahon, di ka kasakay og tricycle kay maprobahan ng kuan ninyo hapon 20 pesos ni gimplitihan mga higala, wa kay trabaho, di ka kasakay magbaklay ka pirme.
0: Ay mo sa lega ng ayuda ha kay ayuda. Eh, lista mo nga muna yung nadawat niya. Tigbasan mo yung mga leader.
1: Niya, atong tinamban nga kwintada ba? Kwintahon na itong balik ha? Ang kineng ayuda versus wildo. Kaya kung ba't manggod mga igala, adin lang ta sa ayuda kay watay hako. Kapoy kinang sige tag ko anito, rabaho ta mo duty tag walo ka oras. Kapoy kinang. Adin lang ta sa ayuda.
0: Kay ayuda, di man po kailista o di ka mo sabot nga daan nga tigbasan.
1: Ibutang nga to, ayuda mga higala, nakadawat ka o butang nga to, so, sa isa katuig lang. Pintada lang tayo isa katuig mga higala. Kay ang ayuda, di mo guna kada bulan. Ang sweldo, o magpinta tayo kada bulan, mahi mo alkansi. No, mahi mo alkansi mga higala, kaya ang ayuda, di man ka kada bulan magdawat o ayuda. Ang sweldo, kada bulan man ka, so diritas kwinta kada tuig. No? Ibutang nga to mga higala, nakadawat kag ayuda sulod sa sukatuig nga 50 mil.
0: Nakuha kayo eh. Nga kaupat naman sa sukatuig nga ayuda siguro.
1: Kuan man sa daghan mangkag amigo.
0: Daghan lista. Mangkag
1: amigo. Kanang kabaho man yung kamo, uyon-uyon ba? Nakay AX. Nakay tupad. Naapakay akap.
0: Dukha na oy.
1: Haya, sulod na. Tayo.
0: Ang haya-haya ni kato ng lista. Kaya tigbasan man yung ka.
1: Butal na to, 50 mil. Sulod sa sakatuig. O niya, kaya minimum wage mga igala ni Remismo sa Rehiyon 9 karong panahon na naan naman sa 400 kapin, hapit na 500. So, butal na to. Makabulan ka mga igala.
0: 10,000 kapin.
1: Butal na to, 10,000. Para sa'yo nakikigwintahon. Okay, di takbal, di mta matematisyan. 10,000.
0: Sa 10 kabulan lang, way labot ang November o December.
1: Pila na? 10 times 10. 100,000.
0: So, kaya katong November o December, para na to sa Christmas ni mong gastuhon.
1: So, 100,000 ang imong madawatan sa sweldo mga igala sulod sa 10 kabulan. Ikumpara ni mo sa ayuda nga 50,000. Ahamang ka. Sa ayuda o sa trabaho?
0: Unya, huwag ka na magsalig ka sa ayuda, huwag kay kaugmaon. Nga naman, huwag man kay service record, anak. May man huwag...
1: Anak, anak, service record.
0: Anak kay record ito nga nakadawat kay ayuda.
1: Anak kay records gobyerno. Mas na pa ni records gobyerno. Nga naman, naman kay record sa listahan sa AX. Ay, nakadawat ka dito. Naman kay listahan dito sa AKAP. Uy, pagkita abot dito sa national, uy, kadawat, mabuday ni siya.
0: Moro kadugayan, delikado bag inspeksyonon ka, kanang tanawon.
1: Kadugayan, evaluate pa, evaluate.
0: Evaluate ka nung sige mo ni kadawat ni. Sos kay, naaman po ay maniid dito, na lista na kay, sabot man sila sa tiglista. Sos kay, kuya lang umiingon ang gobyerno nga i-refund. Sao na lang.
1: So, butang na ito.
0: So, maigid lang manarbaho na lang ta.
1: Muna, ang trabaho ta mga higala kay ang trabaho, di naman susama ka ni Adto bitaw nga.
0: Mabalaw po tagpangita.
1: Mabalaw kang pangita.
0: Ahat ang mga apply.
1: Kani Adto bitaw. Mabalaw kang pangita. Maglibog na lang ka mga higala. Hangtod nga maabot na lang yung ka nga. Madto ka og Zamboanga. Madto ka og Cagayan.
0: Madto ka og Cebu, Manila.
1: Mag-Cebu ka. Kay... Apiki man gud kay mga igala kay kwintahon na to ha, ang ratio biya sa kanang human nimo og eskwela ay kuging na ni human nimo graduate og college mga igala. Kuan na ka, mahayahay ka dito. Marites.
0: Mabuybuyan kasi mong ginikanan. Uy, panibaho dito.
1: Kanay mo hang silingan. Raba, dali. Kinakita nga. Uy, di ba? Buta na to. Di ba, dahil graduate man ganay?
0: Asahon na lang niya. Kung imong tanahon, sa kada isa ka-eskwilahan, ibutan talang isa kalibo ang ning graduate niya. And then, yung mga kurso, isa kalibo. Unya o pila ka-eskwilahan sa pagadaan, ibutan talang lima.
1: Cinco mil.
0: Kana cinco mil, ahaman na manarbaho. Mangitag trabaho. Mao nang naanin jobs fair, kada bulan ginigihimo ni Mayor Sammy ko kay gusto sa mayor nga naagi kay trabaho.
1: Aron usab nga higala nga mamahimong kada bulan ang job fair, hindi man pud pwede nga kada bulan ang job fair pero way madawat. Way gidawat, di ba? Di pud siya mao mga higala. Di man pud na ma-realize ng kada bulan nga job fair kung wala yung mga investor, way mga negosyante.
0: So na diha ang Department of Labor o kanang para abroad gan ay Department of Migrant Workers na ay unsa pa na basta kay kumpleto na siya unya ang tanang trabaho nga bakante legal.
1: Mao na mga higala ang imos local government unit na una mga higala nang imbitar og mga investor. No? Aron usab ma-realize ning kada bulan nga job fair. Okay, lisod po kayo, magsiging job fair niya, niya. Why? May bakante trabaho. Hindi po niya siya pwede.
0: So, ang karoon na kanindot ron kay apil na ang taga-musipyo. Muanhin na din kayo sa Pagadian City, good, hurot-hurot na magpanarbaho ang mga katawhan.
1: Okay, o tanaw na to mga higala, ang trabaho yun, naagyan na sa sentro. Ibutang lang na to, sentro sa poblasyon. Naanandiha. Ngayon, sa kapital sa probinsya, both dire sa Zamboanga del Sur, ang Pagadian man. So, naagyo dire mga higala, musugot ang sadili, na ay job fair or wa, ang kanyang mga taga-munisipyo, dire yun ang narbaho sa Pagadian. Musugot ang sadili.
0: So, muna nga, kung ni Mayor Sammy ko, gihimo na karon, apilon ang taga-munisipyo, pwede na sila mag-apply. Kaya, maluoy, biya po na si Mayor Sammy ko, labi na og kanang mga sa musipyo, mga amigo niya nga mayor, mo ihangyo mga na mayor. Patrabahoan ang mga ginsakpan dito mayor ha. Nga may mga pus mayor nga, sige paplaya dito total. Kada job spear na, mas daghan man ang nanginahanglag trabahante kontra sa mga nangitag trabaho.
1: Okay, karumitaw nga datos mga higala, mas daghan ang kuan?
0: Hiring
1: kaysa bakanteng trabaho.
0: Katulang miagi nga jobs fair ang trabahante nga bakante
1: libo
0: na sa libo kapin. Unya ang nag-apply nara sa 400.
1: Wa kaabot sa kalibo.
0: No, pero saan man na nanubra ang trabaho.
1: Pero wa po na siya nagpasabot nga madawa to sa tanan ha.
0: Mamili lagi na. Muna giingon ni Konsiya Lance Cuba nga. Apply ang tanan nga mga opisina nga bakanting na trabaho. Kamu nga wala pa experience, dawat bisag unsa. Pag naana mo experience, total, kada bulan mo na ang job fair. O, mabay na ingon ni Consul Jiger Ariosa nga, pwede mo mga apply din he. Pag naana mo experience, balhin na po sa PICAS. Ana, bangita, hangtod nga makakita mo og nindot nga trabaho. Mabay na ingon ni Consul Roger Acidillo ha, nga mauni first step, unang lakang para sa imong pagpanarbaho.
1: Money ang first step para sa second step.
0: Kay kitan first step nimo, wa pa maka experience. Trabaho ka bahala kun sa. Pag na naka experience, ang second step ato, mangita na pugak dito ko dagiti dapat og sweldo.
1: Dayon hangtod nga makuha, makita na gyud nimo mga higala. Asa ka plaster?
0: Mo na gingon ni Consul Lance ko nga pag na maplaster na ka diha na ka.
1: So, samtang sa PICAS bahin, ato sa panisgutan mga igala. Kumusta ho na to? Ang mga nabiktima sunog?
0: Kay nag-ingon na ba si Mayor Sammy ko, katong pag-anhi sa staff ni Senador Bunggo nga, ang katong gusto nga maka-avail sa housing program kay namanggod mga gipalit ni Mayor Sammy ko nga luti. Pero tuwasan na sarit ang bakante. Kay ang kanin din napit sa ubos bitaw sa ibitin sa Bulatok.
1: Bulatok.
0: O gamay na lang man ang bakante diya, mga pulo na siguro man ingon sa mayor. So, pero gusto sa mayor nga karon palandaan mo decide mo kay di man na pwede og dugay-dugayon kay maingon man ng gobyerno nga unsa man imo mga nasunugan niya mayor nga di man maka-decide og asa mangid sila, mobalik pa San Pedro or mo avail sa housing project kay naman po'y programa ang gobyerno god.
1: So, kini manggod mga higala, ang plano manggod sa mayor gyud nga magpalit og yuta No, naman to'y housing project yun ang local government units pagadian. May kalambigitan ining mga informal settlers. Nga way mga
0: sunugan,
1: sunugan.
0: Nga way balay pero kinahanglan nga musubay kas balao da kay nag-ingon si Mayor Samico nga tagaan kag balay og gusto kamo abel pero may ingon si Mayor nga di man pud niya pwede nga tagaan tanan kay ang katong mga mananagat di gyud to mapuyo og layo sa dagat.
1: Mao man guni usa sa mga nakita sa una ba daw mga higala nga hangtod karon paningkamutan gyud nilang ma-realize ano hinihinay naman ning na-realize kani adto man gud na ay kining gitawag nato nga relocation site ang gibutang ang local government unit dugay na kini. Una diha mga higala ang sa Nazaret. Kani adto ang problema kato mga na-relocate mga higala diha mismo na, sa Nazaret kani adto
0: nanguli sa dagat
1: namalik mga higala diha mismo sa Dublin's dagat hinungdan nga katong tuwa dito sa may nasakit gipang baligya bawal man na
0: bawal na sa gobyerno oy niya ang gusto man ni Mayor Samico nagyo kay balay pero ang panginabuhi man god ang panginabuhi sa mga mananagat gusto gid siya to assess dagat kanunay para ang iyahang pambot nga og managat siya mabantayan niya unya duol pud sa iyang panginabuhi
1: so muna muna ang sas mga problema kaniadto karon mga higala hinahinay na ning nasulbad. So, ang pamaagi karon kung asa kang barangay, dito rigyog ka, magbuhat o kanang relocation site sa kada barangay, housing project kada barangay. Sa kabukiran, na-realize na ni mga higala, diri lang sa sentro, sa problema kay ang luna, medyo mahal yun, kay sentro man. Sa mga mga higala, pangitauno na po kayo ang luna.
0: Unang nga, ang kuan ni Mayor Samico ron, karon palandaan mo, decided mo. Kay aron nga makahatag og ayuda ang city government, malista mo sa DSWD, mahibala no, pila man yun ang gusto nga moabil sa housing program, housing project, dito sa Barangay Nazaret.
1: Watay lang nga, si pabati kadali, mga higala, tipiks kabahin sa pamahayag, pagadian City Mayor Samico.
2: Sila tara maka abel. Pero opisyalay mo abel ang lote, may buwan ako ng itag-adro. Malang na yung magpabili ng mga 50 plus or 40 plus. So, ang lista lang nga, 50 plus ang pabili. More than 100 plus, almost 100 pa ito. Kasi ipang mag-usap-usap, mas daghan ang mabalhin. Gusto mo abel o lote kayo. Oh, yata rin na ito na 70 square meter, pinakala isa. So, ang itong inan ko na, sabagay ka niya. Katulad gusto mo abel, ha? Wala niyo siya. Gusto mo pabilin niya, okay na. Pero, imanin niyo ang tubig na niya din. So, just in case na yung tayo naluwi, puhon-puhon. Huwag yung tayo mahimo, ha? Di kita ka po. Di kami kasave ninyo. Di mo, may lang na. May lang malarma. May lang malarma. O may lang malarma kali yung bauna. Bauna ito, alarma ko pahawa. Daan niya ko maulay, ha? Damot ang tayo naluwi, no? Tubig na rin. Atin mo lang kulik malarma siya. Pag umagsulog kayo. Puro, basi ikaw. Usap yung tubig na rin ito na naluwi. Tulay-tulay naman yung agwish. O kaliso, naging mga dito. Ako, gusto mo pa na ako mabalhin dito, pero na may iba nga. Fisherman lang mga ilang pamilya to. Gusto nyo sila dito, kaya doon lang sila managat to. Doon nyo yung choice, ano, no? Pero mo lang ngayon ko, karoon na mo maka-abail, ha? Kaya nainita mo ninyo. Kaya nagkahan mo kaya, di mo na mo kaya, ibalhin mo ka na. Kaya, sila ko na kumbalay ko, hindi ko na siya ng balay. Mahulot ang lulot, hindi na kayo ko. Mag-drawing kayo pa naman to, makasawa dito mga 200 kape, hindi ko lang. Makasawa dito, kabalay. So, bato ko bali, okay na. Wala, tuwa na dito mga producer, bakong ipatak na dito ang area na magpukulan na pwede na lison. Siguro 1 month kape na, wala ang preparation ha, 1 month kape. Mahatag na lang ako. Duman-duman lang po na paghatag skwarta. So, paghatag skwarta, makapalit sila ng tingal po ito, makapokus sa sila
3: na yan. So, si ilahang pa niya, ilahang ang gasto, utilize sa safety.
2: Oh, pero mahatag mo 10,000. Pwede nga 10,000 ngayon, so sa NHC 4, dumanan po din.
3: Okay.
2: Kasi 15,000 po siya mahatag, so manuhat. Bakit po sila nagbalay?

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Ang kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Radio Magbating.